Night Shift 12 to 3 kuyizwi lomzansi. Uhlelo lo siyabonga mjwaha. Sikudlalela shisayo zodwa kuyizwi lomzansi.

0: kale thulo kuha
1: siyawamukela ukuhlelo umthombo wokuphila lendoda yomphongolo sebekhululile abazondayo kodwa lo wethu uNkulunkulu ukhuluma kuhle ngendoda yomphongolo
0: hlangana
1: alila kuvinjwa icebo laNkulunkulu ngawe angenza bonke uyogcina uThixo izwi lomzansi FM.

Mangiphileke ngibonge leli thuba ke ngithola lokuba sihlanganyele nawe kule ngosi. Uma ke wena ungene ukuphila nami ngangena ngiphila. Masimbonge uNkulunkulu ngalokho. We bafowethu bami uJesu Kristu iNkosi uyabusa. Yena yedwa uyithemba lomhlaba wonke. Ayikho insindiso bafowethu ngomunye umuntu. Kodwa itholakala kuJesu. KuJesu sithola ukuthula. KuJesu sithola isiqalo esisha. KuJesu sithola amandla amasha okubhekana nezinselelo zalokho kuphela. Bafowethu asikhohle usuku lwayizolo ngoba lona selidlulile sibhekekelwa namhlanje. Lolu ke usuku olusha bafowethu iNkosi elwenzile. Ngeke ngukatshana buyabenya thukombe sidle khanga ngoba isola beluse umfana kasoso lo mfana kankanyamba umfana kankonka lo umfana ka computer umfana ka sipho ndlovu noma ria untomzonke edamine eshongweni tembe

Ziningi inhlupheko zolungileyo. Kepha uJehova uyamkhulula kuzo zonke. Asiphofeni ke bafowethu, asiphofeni ngempela. Uyalithanda lolu hlelo. Uyamthanda ubaba uXwezi. Uyojabula uma ukuthi ulungisela kuye emsebenzini. Uthi ulungisela uye emsebenzini kodwa

Mama ukhoza use Newtown A nangale kwaloko imsusu ke ishumi nambili emva kwehora lesine mawusanda kusijoyina siya kwamukela ngiyabonga mina ngiyabonga mina ngiyabonga mina usamke mt

Ekuseni babongcwele ngo Jesu siza kuwe. Njengoba ushilo wena wathi uyisango. Akekho oyoza kuwe ngaphandle ka Jesu. Namhlanje ke ekuseni kumsombuluko siyaguqa siphakamisa izandla sithi eyethu imizamo nokwethu kuhlakanipha kuhlulekile. Sesinikela ke ukuphila kwethu ezandleni zakho ngoba sazi ukuthi uma sibalekela kuwe sithola ukuphila namandla amasha. Lobuhlakani bokubhekana nezinselelo zalempilo. Umuhle njalo koNkulunkulu bonke abakhona ababatshazwayo. Abaphakanyiswa abantu wena wedwa ungcwele ohlezi phezu kwamakherubhi. Iso lakho liyasibona. Futhi sibonga nokwazi leli qiniso lokuthi wena Jesu unemicabango emihle ngathi. Imicabango yokusiphumelelisa neyokusinikeza ithemba ngekusasa. Phakathi kwezinhlupheko iso lakho liyasibona. Njengoba ushilo ezwini lakho ukuthi wena ofundisa izandla zethu ukulwa. Ithi inceku yakho enguDavide, ngoJehova wami ngingalujomba ugange oluphakemeyo.

Que leguile. Ushilo wena wathi siyophatha ofezela ngesandla kodwa baye kusilimaza. Oba uma sihlezi kuwe sithola ukufikelela. Wena osinikeza amandla okuma lapho omubi egadla. Ungumboshongo onamandla. Isandla sakho Jehova singasuki phezu kwekhanda lethu. Nasemizameni yethu uyazi baba ukuthi kukhona lapho singaboni khona. Abanye siyabathanda sibagone ngenhliziyo emhlophe kanti bayizitha zethu ezifihlakele. Nakulabo ke Jehova uze ungavumi ngathi uvikele ngisho iikhaftini zethu zokudla. Abanye bethu bathi mabefika emsebenzini bathathe ukudla bakufake emafrijini. Lapho thina ke Jehova sisuke singaboni ukuthi ubani ovula ifriji afakeni. Sithembe wena mvikeli wethu. Njengani ukhulumile wena ukuthi noma ke sebekufakile uphoyizeni eyikhaftinini zethu zokudla. Kodwa ngani ukhulumile wena owazi ngaphambili ukuthi siyakudla okubulalayo kodwa thina siyukufa.

izwi lakho lingumbhoshongo. Sibalekela kuwe. Lapho omubi ehlasela. Sesiyaluqala ke lolu suku lwanamhlanje. Siyazi ukuthi sithe silele uSathane wayehloma ukuba abanye bethu kuchitheke igazi emgaqweni. Kodwa ke sesibonga ukuthi ke sesifike kuqala. Lapho sizohamba khona indlela zonke sizozithatha. Sifaza igazi lakho. Sichela ngegazi lakho. Hey siyethembile intelezi yasezulwini. Engukusho kwakho. Uma ke siphethe intelezi yasezulwini. Abathakathi abanamandla. Lalela weSathane noma ungawubasa lo mlilo. Kodwa angeke sikhothame. Noma ungayimba leyo migodi. UJehova uyakuqondisa izinyathelo zethu ukuba singaphonseki kuleyo migodi. Sibonga ukukhonza uNkulunkulu obuyisa konke okudliwe esikhonyane. Sazi leli qiniso elilodwa elithi icebo lakho liyakuma kuze kube phakade. Liyakuma kuze kube phakade. Izinhlelo zakho ngezimpilo zethu ziyakufezeka. Akunasiqalekiso somndeni. Noma ngabe sivela ohlangothini lukamama wethu osizalayo. Noma ohlangothini lukababa wethu osizalayo. Kodwa wena uya kukufezekisa okwakho ngathi. Ngoba alinakuvinjwa icebo lakho. Alinakuvinjwa icebo lakho. Engani wena uyayivula indlela kahlongasini. Uyawahlelemba amagebhugebhu. Nakulokhu sisho njengoDavide. Sithi ikhanda lethu liza kuphakama. Ikhanda lethu liza kuphakama. Sibonga ukuthi lokhu esisabhekene nako kwamanje. Into esazodlula. Ngoba noma sidabula emlilweni ovuthayo. Kodwa isandla sakho siyakusihola njalo. Odwendweni lokunqoba. Ngoba siyanqoba nokunqoba ngaye owasithandayo. Uma sikuwe sithola amandla amasha. Uma sikuwe

ithuba lokuba sazane nawe. Lokhu ke kusenza ukuba sidlule la kade bethi ngeke sidlule khona. Noma sebe udwebile umugqa obovu bathi ngeke sidabule. Kodwa sibonga ukuthi masike sahlala kuwe. Wasifihla wasithwala ngalawo mahlombe akho abantu. Sidlula lapho bekuthiwa ngeke sidlule khona.

ikhona yini into ekwahlulayo Khoma okungenzeki kubantu kuwe kuyenzeka Ngokuba kukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu Siwathembile amandla akho Siwathembile amandla akho Yilona lo ngamunye noma ngabe ungilalela esemsebenzini noma esekhaya noma esembedeni Ngithumela amandla ngithumela umlilo Lapho ekhona olalele ngalesi sikhathi kuleyo ngubo ayimbathileyo ngiqwalisa umlilo Ngoba kuwe akukho distance Noma ngabe ulungiselela ukuya esikoleni noma ukuya emsebenzini Membathisa amandla Ezwe isandla sakho ekuseni Ngoba othintwe nguwe othintwe nguwe othintwe nguwe othintwe nguwe bala kimi Jesu bala kuye Jesu ube ngamandla akhe fohla fohla fohla fohla fohla njengamanzi amaningi wena akekho ongamelana nawe sazinikela kuwe ngoba sazi ukuthi uNkulunkulu ophilayo siyakholwa nguwe sazi wena ungamandla ethu ungamandla ethu

ungumlilo oqothulayo. Ungumthombo wokuphila. Ulilanga lethu. Lapho kufika ubusuku nobumnyama, wena uba inyanga ukhanyise. Yehla ngamandla. Yehla ngamandla. Yehla ngamandla. Yehla ngamandla. Sibonakalise ukuthi ukhona. Makuncibilike izintaba. Kudilike umthangala. Emani wena uyasihola njalo odwendweni lokunqoba. Wena Jehova awuqali ungaqedanga. Ngoba uma wena sewuqalile umsebenzi, akekho ngakuvimba ukuba ufeze. Uyinkosi ephakemeyo. Uyinkosi ephakemeyo. Uyinkosi ephakemeyo. Uyinkosi ephakemeyo. Uyinkosi ephakemeyo. Siyasizwa isandla sakho. Siyakuzwa ukusekelwa nguwe. Mandla ethu. Themba lethu. Siyobalekela phi ngoba wonke amazwi okuphila akuwe. Isibusiso sitholakala kuwe. Okhiye bokuvula lapho kuvaleke khona. Batholakala kuwe. Ngegunya. Lapho usathane kujuleni kolwandle. La entshontshe khona okhiye bempumelelo.

ula lolo shobo lwa mameli olubambe izimali zalo olalele okholwa nguwe Jesu ngoba bonke abakholwa nguwe bayanqoba nokunqoba ngoba siyanqoba ngokunqoba ngayo owasithandayo sinethembile igama lakho siwathembile amandla akho abanye bayalwiswa ngezimali abaphiwa zona zingamafa kodwa ke namhlanje siyazikhulula ngoba uthe ezwini lakho wena esikukhulule emhlabeni kuyobe kukhululiwe ezulwini ngakho ke lezo zimali siyazikhulula ngegama likaJesu igama eliphezu kwamagama onke alo wonke amadolo ayaguqa ezilimi zonke ziyavuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi sembathise amandla akho

sizama ke ukunqoba namhlanje ekseni ngegama lika Jesu ekhuluma isiqalo esisha Mababusiswe emzini, babusiswe nasentsimini. Kubusiswe ngisho amabhange lapho bebeka khona imali. Ayibusiswe inzalo yabo. Kubusiswe nezithelo zomhlaba. Mababusiswe egameni kaJesu ekungeneni kwabo. Babusiswe nasekuphumeni. Angani wena Jehova uyakwenza ukuba izitha zabo ezibavukelayo zibulawe phambi kwabo. Yebo zona izitha zabo Jehova ziyakubahlasela ngandlelanye. Kodwa uma behlezi enxebeni lakho ziyakubabalekela ngeindlela ezisikhombisa. Ayihlakazeke izitha ezihlangene ngaye. Sixabane zodwa. Njengoba ushilo encwadini ka Deuteronomy 28 verse 7. Ngiyathandaza egameni ka Jesu ngiyayala isibusiso njengenceku yakho ukuba sibe phezu kweqoma labo. Nakukho konke ababeka isandla sabo kukho. Babusiswe ezweni uJehova abanike lona. UJehova makandise okuhle ezimpilweni zabo. Wena Jehova ubavulele indlu yakho yengcebo engani imali kuwe. Injabulo ikuwe. Bavulele indlu yakho yengcebo. Angani wena Jehova ungabenza ukuthi bangatsheleki lutho kubantu kube yibo abantu abatsheleka kubona ngoba bona befihlwe kuwe. Wena Jehova uyakubenza ukuba babe yinhloko bangabi imisila. Into zabo ziyokwenzeka kuqala ngoba bayisizwe esikhethekile.

Isibusiso ke sakho Jehova siyacebisa. Asilwandisi nosisi. Ngakho ke ngiyabonga ekuseni ukuthi sebenqobile. Sekwenzekile. Labo abakholwa uwe. Sewenze njengokufisa kwabo. Kuyakuba njengoba ngishilo akuyukushintshwa ilutho ngoba umlomo womprofeti ukhulumile. El Shaddai. Ngegama lika Jesu siyacela futhi samukela ngokukholwa ukuthi sekwenzekile. Sesilindele ummangaliso kuwe.

0: ngathi yanqobe kaSomandla mangibheke iyanqobe kaSomandla. Lalela weSathane sikuguqisa phansi.
1: Oh hallelujah. Magabawe uche.
0: Magabawe ungaphansi kwezinyawo zethu weSathane.

0: Usibusiso Dr. Kezo, Usibusiso Dr. Kezo, Usibusiso.
1: Awu ngabe sehlulekile. Uma inkosi uJesu ibingemanga ngakithi, ngabe sehlulekile. Hayi vuka na ubusulele. Na ubusuphonsa ithawu lambo lilanda. Asibuyele khona. Round 2 manje. Mhlambe we Satan unqobile ku round 1. Kodwa sesibuya namanye amandla. Besayolanda amandla.

yobheka imyalezo yakho ukuthi ubani ozalwayo ngicabanga ukuthi njengeNingizimu Afrika kulolu suku lamhla ka 25 kuMay masikhuluma ngeAfrika ifike ke lolu suku kuneyinxushunxushu esikhona eziningi kakhulu ithinta inhliziyo kwabantu abaningi uma ngabe sikhuluma ngezwekazi Afrika kuningi kakhulu eSouth Africa njengamanje ebhekene nako ezama ukuthi kulunge ngokubonakala ukuthi izinto zithanda ungahambi kahle so ngiyacabanga ukuthi lolu suku lufike isikhathi la khona izwe limapeketwane ngalesi sikhathi ikakhulukazi iNingizimu Afrika na njengoba isemkhankasweni wokulwisana nokubonakala izwe lingaphathekile kahle nokubonakala abantu bezenzela izinto ngendlela abafuna ngayo ikakhulukazi ekuthenini bekhala ngeidakamizwa eyibonakala zibulala zidicelela phansi ikusasa lentsha yakithi futhi ke ongasagcini uthola ukuthi leidakamizwa isetshenziswa intsha kuphela kodwa zidlulela ngisho nakubantu asebekhulile ngendlela izinto ezenzeka ngayo so lifika lolu suku nje kuningi ukubhekene ke nezwe iNingizimu Afrika kulesi sikhathi esikeni sikwazi ukugubha sijabule siqhakambise iAfrika kakhulukazi ngezinto eziningi ezitholakalayo ngezinto eziningi ekhona nobuhle ngoba njengamanje kukhona ingcenye yokungaboni ubuhle ngoba khona abasebenzisa lelo thuba lokuthi siAfrika sonke bese belisebenzisa ngendlela wrong Ake siyoqalaza ke sibuke ukuthi ubani ozalwa namhlanje uma ngabe sibuya ke ekuzalweni kozalwa namhlanje siyobeke sesiyobuka ukuthi impela sonto yakho ihambe kanjani njengoba uke wezwa ngibuze kahlobusile ukuthi ihambe kanjani ngoba phela ngiye ngithanda ukwazi ukuthi impela sonto ihambe kanjani all right

0: Ilizwi loMzansi, yizwa umehluko. Ilizwi loMzansi, umsakazo wakho othandayo, abasakazi bakho bathandayo, ubusuku nemini, 24/7 ku 98.0 FM.
1: Alright, again sakazweni ngo 14 minutes after 11 ishumi nani mzuzu. Lishalekele edlula ihora leshumi nanye. Yabona imzuzu ishumi nanhlanu, lishaye eleshumi nanye. Ngaso ke lesisikhathi. Uyabona manje angisengedwa mina le njengoba ngwasile ngathi nginezihambeli zami la abantu abasha laba. Sike sababona inkulunyeni zokuxhumana benzokwahlukile. Bakithi sesike sabona nje abantu belanda iziqu zabo besemvunulweni yakithi kwaZulu. So sibone kuhle ukuthi ake sibasondeze eduze sizoxoxa nabo kumsomluko nje namhlanje. Basitshela ukuthi yini labaqhuqhuzele kangaka bayiyeke ukuthi bawuthungisa imisiko noma ini, kodwa bakhetha ukuthi nje bavele bavunule ngemvunulo yakithi ephelele, bathatheke ngempela ijazi balibeke ngaphezulu kwayo. Asikhulume nanangu ke ulwazi wakwaHlophe. Siqale ngaye asikubingelele lwazi.
2: Hayi, ngiyanibingelela sanibona, kodwa akwe ngibingelela kanje ngoba ngiyinsizwe yalo usaqhathwa yakwenza konke nje okufanele.
1: Oh ya.
2: Ya, akwe ngisho kanje usizile umuntu omnyama angeke luphele ngazimuphi umhlaba ukuthi wase wabuyele ezandleni zethu. Akushabe lungu bedlala ngathi sibuka nje. Umunye wayefisa ukuba ummeli, umunye wayefisa ukuba hiloya, umunye wayefisa ukuba nguthisha. Ake kumuntu owayefisa ukuthi masemdala ehlale esitole emakuleni, ehacela abantu amathu rand after matric impeli vele benzima. Ngiyabingelela ingoma adumahle le iqhawe lami, inkosi yomculi yonkana nje. Niyaphila?
1: Hayi, ngiyakuzwa ngiyakuzwa. MfokaHlophe uyazwakala nomculo wakho ongena ngawo ngena ngendlela ehlukile. Isamele sethu ke sinaso bakithi mlaleli nomculo wakhe athi ke ubingelela ngawo. Siyabonga kakhulu lwazi. Ngizwa mhlawumbe asilubisa nje ukuxolisa okuncane noma okufishane bathe kwalumela kancane engomeni yakhe lapha insizwa yakaHlophe. Ngenxa yokuthi ke somsakazo umsakazo isiLomzansi FM. Ngale kwaloko MfokaHlophe usukaphi?
2: Ah, mina ngidabuka endwedwe, ngizinze endwedwe ngiyokuhlala konke ngikufunda endwedwe. Ngiluse khona kusuka ngemncane ngafunda khona amabanga aphansi ngaze ngaqeda isikole nje ngisendwedwe.
1: Usendwedwe?
2: Ya, ngase ngasuka khona ngaye empangeni sengiyofunda ngoya.
1: All right. Awuthi sami ukulungisa lesi simo bese siyaqhubeka weMfokaHlophe.

0: Right. So ke ufunde khona lapha endwedwe.
1: Yeah.
0: Uthe isiphi isigodi?
1: Ayi mina ngisemangangeni ngokwesigodi.
0: Oh, usemangangeni endwedwe emangangeni.
1: Yeah. Emangangeni. Kodwa le yokuthi uzuyibona ukuthi sengathi ngiyavunula ngithanda umtsizwa kangaka ngifunde esigodini sasentaphuka.
0: Oh.
1: Ngisahlala komalume yabona nje omalume kusuka kumalume omdala nje kuze kufika kumalume omncane ay alikho ivaka lapha komalume
0: usho kanje
1: cha ngibukele kubona ufuna ngikhulume
0: suka la uneminyaka emingaki uqala nje uyibona uyithanda le nto yesintu ukuthi wena umZulu wena
1: ekusuka ngemncane kakhulu ngoba mina ngina 5 years ngathengelwe uniform
0: yeah
1: kwathiwa ngiyofunda ay kodwa angifundanga lo nyaka ka grade R ngayinqaba ukuya esikoleni ngaya insuku ezimbalo ngabona sayiphuma late masiphuma ngo2 cause manje kumele ngikhave umkhulu ngangithanda ukulongulusa nomkhulu inkomo so
0: yabo uba late manje
1: asakwazi
0: ukukhave umkhulu
1: yeah so kwayiloko so yilapho engabona khona noma kwama weekend omalume bebuyile emathekwini kube ne practice mhlambe yengoma komalume so ngagcina sengiyithanda
0: yeah so ingoma uyayishaya ingoma
1: Ya ingoma ngiyishaya.
0: Eh ukhona inespanini sezinsizwa lapha la inshakho nomculo wesintu nigida khona ingoma.
1: Eh komalume ntaphuka iyagida ingoma. Iyavunywa futhi ngokomvumo. Kodwa ngokwesikhathi mina siyangishaya ngoba bengisangase esikoleni so uthole ama practices angikwazi ukuattend. Kodwa bayazi nabo ukuthi kwansizwa ngikhona. Angiqhelile kwansizwa. Ngoba manje ushaya kumemulo kwamacece kwamajadu ngesiphathe sakithi sihlanga. Uyobona ezinye izinto.
0: Uyobona ezinye izinto.
1: Yona ezinye izinto.
0: Esikhathini esiningi kube ngazi ukuthi mufake lemvunulo noma usathanda lezi zinto zesi

0: zindodakazi yakhe ishayile imvunulo yaphelela uNondumiso iqale nini lento yokuthanda isintu kuyena kangaka
1: uNondumiso usane abanye bangazi ngosane
0: yes
1: lento yokuthanda isintu isegazini ake ngisho njalo nje into yasekhaya ekhaya ngishingane encane asikho isidingo sokuthi ze ifundiswe ukusina uyibona nje isisina angazi nje ingathi into esegazini anyway ukuthi makunomsebenzi khona sokuthi kuhlatshwe imbuzi kunomcimbi kanjalo noma inkomo kanjalo kuba khona isikhathi la khona makuphela umcimbi kuyohlalwa endlini yangasenhla seqeda ukudliwa inyama maseke kuyavaleliswa kubongwe ngaleso sikhathi kila khona ke esikwazi khona ukusukuma ke shaya ingoma khayisa ingoma sisine kujatshulwa indlela yethu nathi yokujabula sibonga ukuthi kade sikwenzeke umcimbi kanje wahamba kahle so ngibona ukuthi uthi wonke umuntu okhulayo nayo yonke ingane nathi ipattern sayisika lapho thine ekhaya kusina ngisho leli khehlo uthi mawulibuka ukuthi ayengeke lo muntu ayasenawo amandla awumnike okumnika inkundla uzokucacisela sengisholo ukuthi lento nje yokusina isegazini so nami ngikhule nje ngisina mina ngisho kuyi angazi makujatshula ungibona sengigiya
0: siyagiyana
1: siyaqhiza
0: abantu
1: awusugqizela usizama omunye uzangikhuze nje athi ungaqhizike manje ngiyacela ngisho siwasike kuthiwa iphathi engane mase kuthiwa hip hip hooray awu sengizogqithwa awu
0: imake bathina abangani bakho esikoleni njengoba phela ubonakala uyithanda kangaka into yesintu bathina abangani bakho ngoba ngiyacabanga ukuthi anifani phela ngokuthanda ukuthi wena uthanda isintu mhlawumbe wena bathanda ukuhlukile kunaloko so bathini ke mama bekubona wena uyilo luhlobo lomuntu oyena
1: abanankinga abangani bami bayangazi ngibona ngathi abangani bami bayangazi ngoba khona nje umngane wami kuthi uSindi ngike sathi sixoxa nabe graduate sesixoxa sikhuluma indaba ama after graduation ngithi mina into mina ngeke ngiinstall ekhanda ngifuna ukuluka ngoba into yami unique vetane wathi ngiyakwazi ukuthi uzoqoka imvunulo
0: ngiyakwazi
1: it's like bayangazi ukuthi ngumuntu onjani when it comes to lento kanje manje ayibathusi kangako as much as abanye basho ukuthi hayibo bengithoka ukuthi hayi but abanayo iclue yokuthi vele ngumuntu onjani ngisuka ekhaya elinjani ngoba ngumuntu othanda ukuveza
0: la
1: suka khona yes ngisha ama lecture manje esikoleni beyazi ukuthi nje mina ngingane njani ngumuntu okhonze kakhulu ukukhuluma ngobaba wakhe ngoba izinto eziningi ngifunde kubaba mina nobaba nje sisondelene kakhulu so yonke lento vele
0: uma ukhona
1: cha uma wang ngashone lo ma ngifunda matric
0: yeah
1: ngash
0: kwasalubaba
1: nakhona ngangifunda matric nje ngihlale boarding school ngoba ngifunda matric uma vela abazala ngihlali nabo kwaku June ngiyakhumbula sizobhala ama exams a June uyangilanda ubhuti wami esikoleni uthi hayibo uma ufuna ukubona uma wengaphelini ma sengithatha engisa la uma wayekhona awuma ngifika ngifica ubaba nobhuti kababa basho ubaba uthi hayi usufikile emadema ungibona ubhuti kababa owakabhanoyi angitshela athi hayi awusane usufikile hayi lento ozofika uyibone ngaphakathi ungathuki izinto ekanje ziyenzeka akuqali ngawe ngibe nalokho ukuthi hayi mhlawumbe uma ngizomfica sesimene
0: sicayi
1: ngibe nothi yabo ngitha uma usegula kangaka angicabangi nje ekhanda lami ukuthi
0: hawu uhambile
1: aseko sengifika lapha ayibo ubaba usethi uzowenze njani singibulele noma uzombuka embozini hawu sengiyaxakeka kwenze njani ukhuluma ngani manje ubaba nangu ke sesho ukuthi uyazi umakho usegula ngikhohle uthi wathi nje uyazi uma wakho usegula ugula isikhathi esingana sazama sane kodwa hayi sekumenele ngafunda lapho ukuthi umuntu mase kuthiwa sekumenele
0: kusekuze
1: kwamanele yebo uchaza ukuthini ila ngabona khona ukuthi awu kusho ukuthi awuna ngempela nabone sesebengivulela bathi ngibulele ngathi hayi ningambuli ngoba ngiyabona ukuthi thiwa ngabanika lento ukuthi bangibulele ngimbone sembuliwe mhlawumbe ngabe ngingazolimala kakhulu ngoba kwakona ukumbona emboziwe
0: kwakubhlungu
1: kakhulu so indaba yami nomaya abakanjalo kodwa ke ubaba waphinde wathola umamncane ke so uyena

0: mayengayo mamncane wami kokhona nje naye lo evela naye evidweni ejabule ejabule so ngaba umuntu nje uqhubeka ekubaba wakhe kakhulu ngixoxa kakhulu nobaba nje nobaba lento esasiyenza khona lapha yayikhombisa ngisho relationship enginayo mina nobaba
1: wena nobaba yebo ngikuzwa kahle sithando sami laleli khona kwafisa ukusho kulensizwa nalento kaze sinayo la indizo umsakazo ngingathanda ukukunikeza ithuba okwamanje sizoyibamba siye la igama ncane kwehora so bese sibuya ke ungasibhalela noma usithumele umyalezo noma usithinte bukhoma inombolo 0604807164 noma 0638208448 asendabenzo gamanxa kwehora leshumi nanye.
2: Izamba phambi noma ke izindaba zokugamanqa kwehora leshumi nanye ekuseni nohlobisile loShozi sawubona mlaleli undonankulu wakwaZulu Natal umnumzana uThami Ntuli senxuse abantu ukuthi ke bayeke kusabalalisa imbiko engesilo iqiniso ngohulumeni wakulesi sifundazwe ngodaba labantu bokufika
3: lenyanga inyanga esibizwa ngokuthi iAfrica Month okusho ukuthi lasibungaza khona uAfrica bethu. Siyazi ke ukuthi
2: kanomnyango wezokuthutha usungqome umsebenzi wenziwa inkantolo yaseParkrin uqinisekisa ukuthi ke laba bephula imithetho yomgwaqo bayaboshwa. Thola lezi kanye nezinye makubumbana ihora leshumi nambili.
4: Lezi bekwesifingqiwe kuyizwi loMzansi. Sithole noma ukuphi emhlabeni.
5: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
4: Downloada i-app Izwi 98 FM.
5: Downloada i-app Izwi 98 FM.
4: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
5: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Asibonge Hlobisile neindaba zogamanxa kwehora. Ngisahleli ke la nensizwa la uHlophe. Hayi bakithi ikhuluma amazwi amnandi kakhulu. Ngiyazi ukuthi ke mlaleli ulalele angaba khona amazwi ongafisa ukukhuluma kakhulukazi kulensizwa nalentokazi sinayo la indlela zomsakazi. Ingakho ngithe ngizothanda ukukunikeza ithuba noma nombuzo ke nje ongase mhlambe ke ube nawo njoba sinabo la indlela zomsakazo. Izwi nelisobona.
6: Oh, sawubona sawubona mntakashisi.
1: Yebo sawubona ninjani?
6: Sikhona singezwa nina. No, ngiyajabula ngale nsizwa ihamba nendodakazi yayo. Uyazi thina sinebhadla. Mina ezami ingane zimbili ingane ezingithandayo ehleli eduze kwami. Lezi ezinye ingane zazingifuna uma zingibone, ngiyaxake esikhanjani. Ngiyibongela le nsizwa.
1: Alright baba siyabonga. Uhlophe umfundi, uNondumiso Mdima umfundi, uNondumiso uhamba nobaba. Akekho ke la ngaphakathi e-studio kodwa ukhona lapha ngaphandle uphelezele indodakazi yakhe. Ngithi nje angisiza umlaleli lokade ngenile njengamanje. So masikhuluma ngohlophe sikhuluma ngomunye umfundi ngokunjalo sikhuluma ngoNondumiso Mdima ngomunye futhi umfundi. Siyazolana kakhulu lokho okushoyo ukuthi abantwana bakhabazwani nawe kodwa ungasazi isizathu. Kubhlunga kakhulu futhi ke akumnandanga ukuzwa lokho. Izwi sobona.
7: Unjani Findi?
1: Siphilile sithandwa kunjani kuwena?
7: Siphilile nikhuluma noNozipho ngila eMaranhill.
1: Yebo Zipho.
7: Yebo ngicela ukubingelela izingane.
1: Na abantwana bakithi.
7: Hawu ngaze ngayithanda we Jesu. Uyazi ukuthi wesisindi abakhuleke. Omunye umuntu angayibuka njengento mhlambe yabantu abayichaza noma abantu abangafundile mina ngiye ngithi uma ngabe lokho sekushiwo ezinye izizwe kithina ke thina sisuke sizitshela ukuthi singcono kunalabo abavunulayo mhlambe ngoba siyaswenka but ezinye izizwe mayibona umuntu athi uMzulu they think ukuthi vele sonke siyafana sifundile and mase sithritheka kanjalo kuba kuhlungu ibe vele thina la ikhasi nokuyihlukanisa ngiyithi ke mina akusiko nje ukuthi uthanda imvunulo noma uthandani isiko lakho it's who we are.
1: Yeah.
7: Into esiyo umuke wathi yebo sikona sithanda singathandi ngishunga yapi muke wathi nje baqale bakujaje usaqhamuka ngebali ukuthi hayi lo uMzulu ngisho phesheya ayo Zulu before baze ukuthi hayi ke mina ngumpedi noma ngumsuthu bona basuke sebebone
1: sebeshilo ukuthi umzulu
7: yebo ngake ngathi ngolunye usuku ngibona i debate ku social media kubanga imvunulo uthomo

0: ziyakhomba upresident wamadrugs ngenze ukuthi umongameli kungani phonzi ke lekangaka umthuli ngoba phela fuza uyamxosha angani umxoshilo ka education
1: njalo ngomsomluko kuya kulehlalo 12 to 3 nosithombe sesele
2: Shemla stopa ke manje mzozo rishayilela na gihora lokala ke ntambama ohlelweni ke ikusasa lethu emsazweni wakhe zomzansi 98.0 FM sithizwa umehluko ogibele ngalo yilo owehla ngalo
1: Teta no Sawuti sifuna ukusebenza
2: Number lo yethu ke la 0604807164 0604807164 yona ke number ke leyo ke sikwazi la ukuthi ke sixhumane ke ngayo bukhoma ke la e studio ngakwaloko lapha kwi WhatsApp line yethu 0638208448 Luthini olwakho sawubona
3: Hey Kambush
2: uyaphe
3: Yeah, mfethu unkosulo wakacela lapha emzini yasegwilini.
2: Vega.
3: Yeah, Kambushe. Mfethu nami olamluki labantu bokufika mfethu. Abangenayo Kambushe imvume, abangenazo imvume. Ngisabahambe. Abangenazo abahambe, kodwa abanawo amaphepha. Abangahambi because nathi sinaba abantu abasemazweni abanamaphepha aright so naba lana ke abanamaphepha aright abahlale ngoba vele kunakuba bakhona abanamaphepha la esibathandayo abadlalela amathimethi makuthiwa bahambe kushuthi akusekho lulu ukuthi uphinde phela ubone umdlali wakwelinye izwe ezodlala la eSouth Africa because nalana akulula futhi ukuthi ubone umdlali walana eseyodlala kwelinye izwe so abanamaphepha nemfethu aqondile siyabamukela kodwa igilamkhuba lezi ekuthiwa igibele ingwenye hayi Kambusha bahambe mfethu labo
2: ngempela ngoba mhlawumbe ndose singathi omunye umuntu ufundani la yabona njengoba uthi nje si Lento kasi khona manje ngithi umfoka mphele yena owakhumbona uhlukile kowakho uyabona ukuthi uyayibona le ndawana le kasi sithi
3: ya Kambusha ukuthi njengoba mina ngithi sithi ngiyazi ukuthi angimi ngedwa angisho ngedwa bakhona
2: siyabona kodwa sikhuluma umbono kaNdosi la
3: yes umbono wami vele kodwa ukhona
2: nabanye akekho nje manje official into ngathi ukujubile ukuthi beka umcabango wakho wakhe ufake kwakho
3: hayi ngiyakuzwa Kambusha ngiyakuzwa
2: kodwa nje wena kodwa wena nje lakho ubheke lapho ukuthi cha yilaba abangenamaphepha
3: abangenamaphepha Kambusha abahambe ngiyafisa futhi ukuthi impela nanga la eMount Ishkom nje eyibeke beze ibaningi ngala eMount Ishkom hey ngiyafisa ngempela kunabantu bakithi la eMount Ishkom abaphelele umsebenzi kungene bona labantu emsebenzini sebebaningi abamadoda besifazane sebebaningi Kambusha so ngiyafisa ngathi ingalungiseka lento yabo ishashilungi nje ngempela uqinisile uphakela umthatha imali i-30 June ngathi zisekude ngempela hey Kodwa ke asilinde sithule sibuke sobona kuqhubekani ngiyabonga kakhulu Kambusha
2: Siyabonga kakhulu Namfowethu
3: Thank you
2: Thank you baba Sikhuluma sivulelekele sixoxa wona umbono wakho nawe ogibele ngalo ilolu odilika ngalo ubheke phansi
1: Teta no Sawuti sifuna ukusebenza
4: Teta no Sawuti sifuna ukusebenza
2: Sawubona
5: Yebo njani
2: Siyaphila njani
5: Siyaphila
2: Yeah.
5: Ngicela ukukhuluma ngalabantu bokufika.
2: Manje bani esikhuluma naye?
5: Hey, ngicela ungazi ukuthi ngubani kodwa lapha
2: ekhethini.
5: Sizokazi.
2: Hayi kenge ngama.
5: Yeah, nginabo labantu bokufika baqashe kimi.
2: Oh, uwe lo mpa masipala semkhambathini okhuluma naye. Yeah.
5: Kodwa labantu ngendlela abangihlupha ngayo, ngendlela abangenanhlonipho ngayo. La phana labehlala khona bayawasha benza ibusiness manje bawashela abantu bayahola bona bawashela abantu kodwa mina bangikhokheli imali ye rent
2: Ufisa
5: Inkinga nje
2: Yeah
5: Inkinga ngibhekene nayo ile Mengifika basuke bambuke nje ngingene ngihlale ngize ngikhiphe umuntu oyobaqoqa bokuza bezekunina benze kumina bathi abasebenzi bakhipha ngo-300 bakhiphe ngo-200 mawusuthi abakhiphe endlini futhi abafuni ukuphuma. Inkinga engibhekene nayo nje lo angazi ukuthi ngizoyithini, bacela umuntu akwazi nokuhlalisana futhi uma kuwukuthi usumgqoshile omunye avele ahamba ayohlala komunye
2: baphinde
5: bagqekeze bangene endlini bahlale.
2: Kodwa-ke umama uyasho ukuthi bakwakhe so sekuba khona-ke nenhlaka zezomthetho lana uvula icala nami engaphuma endlini yami.
5: Hayi ngiyabonga kakhulu
2: msaya. Usukwayo kodwa kwabomthetho?
5: Angakayi kwabomthetho.
2: Okay.
5: Okay,
2: siyabonga kakhulu. Siyabonga. Dawuma sibala semgambathini. Hayi kwamastende. Bambukele eduze. Siyabonga.
6: Kunjani futhi?
2: Siyaphila.
6: Hayi siyaphila, ukhuluma nonhlalonhle la uJustice kaSiya emzini mkhulu kaMthwana eMboroza. Ngokuhlala ngila eTenedi Rose.
2: Yebo ba.
6: Hayi mina ngifuna ukuphakamisa nje ukubonga kulo lokubo ukuthi abahamba abafethu laba bokuhamba. Kade nje nginabafana bami ababili abezihlala nabo la eTenedi. Uthoba ngiyangazo lo mnyangazo wokuthi bayahamba bebekade bengasebenzi. Manje sekuyisonto lwesibili bethole umsebenzi kwesinye seyitolo la eThekwini ngasebenzi gabalaka.
2: Imake ithini indaba?
6: Ifuna nje ukubonga nje esinini, hayi ake kuqhutheke bahamba abafwezi. We are going to go to the hospital. Abahambe nje umuntu umbona nje owaphakanyiswa izozakethi zakwaZulu muhle kakhulu ngiyawuphakamela. Kuzoba kuzoba
2: angithi usakulona udaba olufanayo ngoba ogibele ngalo ilona owehla ngalo.
6: Yebo mfowethu, hhayi lena endibele ngalo ilona nje hlangalo ngisekulona futhi nakulelo dawu kunale nkinga-ke futhi la e-Overport, hhayi isekhaya labo, hhayi kusamele kube khona umnyakazo la e-Overport. Mawoklamba mawotayela kodwa benza imisebenzi ebugqejayo yonke. Kilezo oklamba uyabizwa lokuklamba kade khona uklamba obefikile before. Ma uthi afika hayi kuthiwa umjeje asemalawo umsebenzi awenzile, hhayi akayazi le nkathi layena bazosimotshela nje pha imisebenzi yethu. Kuzoba isayitini lakwa-electricity, omunye kade faka ugesi kwenye inkampani uzolungisa amaglobu. Ma esifika amaglobu abola amaglobu lawa anamaglobu awu-2 awu-2 awu-make awu-line uzolungisa wona. Ma efika ukhipha ama-transformer ugesi uletha direct esitobhini. Ile ungathi lo muntu uze ngokwa-experience ukuthi u-electrician or ubuhamba la eSouth Africa. Abantu nje abahambi msakazi wami ngiyaxolela kusethe sikhathi esithi kuhle nje umbono wokuthi hayi sele basixolele abake basiye siyakwazi ukuzenzela nathi.
2: Kwasiyam
6: angibonga kuphela.
2: Siyabonga kakhulu. 25 minutes after 1 ngathi kuyimpolombono. Right, ngo half past sothola indaba. Abantu bakhuluma imbono yabo. Kodwa nje mawuqaphele ulimi sithobelane umhlobo. Hi.
7: Eh, lungile. Shayimamba angibingelele ngumzukulu ngagogo yaluzile.
2: Yabona?
7: Shayimamba yazi fethu. Ngilonge disappointed njalo ngomholi ufuma president okuthiwa umhlonishwa umzizi. Wazi wethu loyamholi angazi noma ngizothi mfethu angazi eyintweni esuke zenzeke eSouth Africa ukuthi usuke kanjani. Uyazi kuye bebuhlungu umuntu osuke ufuma mngameli ezohamba ngepolitiki ehlunga ndi ukuthi uxolela ukuthi abe unontandabuka kweminye izwi kunokuthi abe unontandabuka kubantu bakhe. ngoba lena le abayishunayo kube ngathi abantu base South Africa mhlambe

0: umehluko right ke mathuze nje sobe sikwazi ke ukuxhumana ke naye la umfo kamjwaha so ke nje ke mzuzwini ke embalwa sikwazi ukukhuluma ke naye lana ke njalo ke bekhona ke lapha ke endaweni yasophongolo enyakatho ke yesifundazwe saKwaZulu-Natal ke msazweni izwi lomzansi 98.0 FM sithizwa umehluko right angiphinde ngicaphune ke live voice note ke yalokhu yona ke WhatsApp line yethu ke sisahlela zona ke izinto.
1: Sanibona baba Sithombe, ninjani? Niyaphila kodwa nabalaleli bonke bezwi lomzansi. Udlamini lo ngila ePunchtown. Mina baba Sithombe ngicela ukubuza ngoba mhlawumbe anginalwazi. Uma labantu sibehambile abazophinda futhi bangene futhi ngokungekho emthethweni njengoba saye ngabe phela kuvalwa umngcele lulo. La kubuye khona ngocingo. Kufaka ukhonkolo abantu bangakwazi ukungena. Bese kubekwa amasosha aneqiniso. Ngiyabonga baba, ngiyabonga.
2: Ikusasa lethu sikhuluma izindaba ezibalulekile emini bebade kwizwi lomzansi. Ikusasa lethu nosithombe sesele.
0: Right saphinde ngibheke ke la ikakhulukazi kuyabona ke ama voice note kwamanje ke sisazobheka yena ke lana kumfoka mjwaha.
3: Ngiyala sithombe sesele nabalaleli bonke bezwi lomzansi noma Themba lokhulumayo. Ngithi mina enele abantu bokufika abahambe bonke bese bebuya kahle ngokubuya kahle sekuveza kahle incwadi zabo ukuthi ngizokwenza ukuthi la hayi umuntu athene ngizokwenza ukuthi kube baningi abantu abayenza leyo nto lana. Yebona nje lento isibhlungu kwangampela, ibhlungu kwangampela. Umuntu akasebenzi uno 52 years akasebenzi amajalide asethathwe yibona labantu bokufika anikahleni bo ngeke ayikho nje lento ukuthi abaneyncwadi abahlali abahambe bonke sihluphekile silambile sinaluthu noma Themba lokhulumayo. Ngiyabonga
4: ngalele Sithombe. Yabona mesizokwenza isifanekiso ngomdlalo webhola leyo nto Sithombe ihluke kakhulu mfowethu ngoba umdlalo webhola before azasuke ezweni lakhe eze la eSouth Africa kwenziwe ipaperwork yonke iformalizwe asuke eze la eSouth Africa akakwazi akasuke ezweni lakhe eze la eSouth Africa ngokuthi usezodlalela amaZulu ngoba nakho ubizwa amaZulu asuke ezohlalela eSouth Africa bese enzelwa amaphepha la. Yingakho umdlali nje kuyaye kuthiwa ulindwe amaphepha kulindwe yamaphepha amvumela ukuthi azosebenza nabo ke laba bokufika kufanele kube kanjalo. Umuntu apply enze yonke into engaphandle bese zongena la. Inkinga awukwazi ukuthi ungasuka ezweni lakho uzohlala ngaphakathi ubuse ufuna ukuapply usungaphakathi. Ngoba lokho kukodwa kwenza nje indlela yokusebenza ingabi iyona yona. Untombela lo ePine Town.
0: Right, mahlobo omkhulu. Uzathe omunye ngendlela abantu sabantu abantu besathu fanga bangasenalo ngempela ke iThemba. Why? Mahlobo nathemba kangaka lana ingoba ibhola
5: kunjani ngoba uGambushi yaphe ukhuluma noSimba Shasa eMozambique. We angise bonke abantu bashilo bayasho ukuthi lava namavelava ngalamaphepha nalava namaphepha ufuna wabuyele emuva shose nineke nani bo mama wethu bayamasha bathi hayi ugesi wethu lo ugesi wethu akuse bona babhikishwa thola ugesi shothi nogesi wethu ke banika sawusebenzisi awuhambi nawo ubuyele emazweni wabo ngoba ugesi lo nusebenzisa wethu shothi nawo awuhambi ubuyele emazweni wabo ugesi yabo ngoba uMozambique nawo ukuthi ukhathela basawufuni ukuthi ugesi uza la nabo mama bashilo nje.
0: Okay, ngilungile eminye imbono yakho nawe lana ke zangayo lana ke WhatsApp line yethu ke sama ngelo xhumana ke naye lana ke umlingani wami lana ke siyabonga umfoka mjwaha lapha na kophongwane zwathi singena nje ke saqaphunela la ukuthi ke imeke yolwamkhandla la ukhansela ke la uPJ Twala ke waqala wavula sona ke isikhungo lesike la senkulisa ke yabo ke abantwana ngalokho bese thula ke la isabelo mali kakhulazisawo lowamkhandla ke lana sijekola asikubingene sikwamukele ohlelweni ikusasa lethu.
6: Angibingelele umsakazi nabalale bakhe emakhaya umsakazi kusasa lethu okhulumayo
0: oh, yeah.
6: Izwi lomzansi okhulumayo uBJ Twala umkhandi wasophongolo.
0: Oh, ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi

0: nalo nje. Besenakho mm-hmm. ukuthi alokho enginike o-R20 bama drink ukuthi ngiwa ngihambe ngishiswa ilanga. Uyazi ngase nginothisani kuyena ngabamba leli gama lisho ngolunye usuku wathi uyazi umuntu wami wangisizifani ibhizinisi kodwa ngisamfuni. Engabona ewe lo muntu lofuna ngiqhelete uze wakhe akwazi ukuthi ungathi umuntu esifazane indoda kwenziwe wanebhizinisi ekugcineni uthi awusayifuni xoxele omunye umuntu yebolona ngizama ukubheka mangubalele lento yokuthi kwesinye isikhathi uma umuntu esilisa akufuneki ube yisoka lento yokuba yisoka sometimes angisidingisa akulona isoka mina but lento yokuba yisoka afuna uyibheke ukuthi izokushonisa kuphi ngoba ake kuthiwa kuyenzekayo lokuthi sibe longiqhubeka ngilo ngiyivumela lento ayenzayo lifika efika umuntu wakhe lowo omenzela ibhizinisi engibone ngimlapha lapha ebhizinisini lakhe enginike imali yokuthi ngiphuze into eyokushukeka kwehlisa ilanga ubezokwenza njani umuntu wakhe ubesofika ngifake isibhamu mina ngifo angisayibolona sengithole ukuthi kwesinye isikhathi ukuba nabantu ake sikuhloniphe sabantu besifazane ukuba nendoda or ukuba nomuntu nje ake sikuhlonipheni ngokwamanje naba abantu besilisa uma umuntu wesilisa fund language oyikhuluma nomuntu wakho uyabona nje mangubani okhulana nomuntu bekela nje nekhulumayo uyabona ukujabulela uma ngoba ngithandana nomuntu okhuluma language ukuthi umuntu ama ngisamfuni listen that ungcono wena listen that ngoba ekugcineni kubuhlungu mangubani ukufela into ebuhlungu kangaka ngilinganisa ngami kube kuthiwa ngiqhubekele lothisi lo ngangayibalekela le ngozi engiyipopola truly imali ekhulumayo akuthi ngabe ngifile manje isoka lakhe belothi limile ngemoto laphaya lo lingibona nginikwa lezi imali ngifi sengisholi ukuthi asigadeni leli ukuba nabantu ngena nabasihlonipheni nangu umama manje uzongcwaba indodana yakhe yini intombazane iyona ehambe esondeze kumfana umfana bagcinasebukana bagcina sebeqabulene kwenzakalani wagwaza umfana lanolani nesikhweli wawashona sengisholi ukuthi izinto ey'kanje funa sikuke sikhulume ngazo kwazi yenzeka
1: Siyabonga nje kakhulu. Sibonga nje kakhulu kuyena kuThokozani engene eshiya kuPaula nje kwakhe.
2: Ubengalele weMangubane. Ngiyabakunyelela nabalaleli. WeMangubane yazi mina ke ngiyazibuza nje ukuthi kanti eSouth Africa kunjani? ISouth Africa kanti umbutho lo wezokuvikela umsebenzi uyahluleka ukwenza lapha emngceleni. Uzoqapha ngaphakathi yini lo nto ungayikwazanga ukuthi uyenze lapha emngceleni lento ozoyenza la ngaphakathi ezweni ngiyazibuza ke nje nanokuthi ke naye lo mengameli utshala lamasosha nalamaphoyisa eSouth Africa ngaphakathi uwatshalela bona labantu base South Africa ngibuza ukuthi uyena futhi osazophinda abuyele kubantu futhi azothi abamvotele futhi ngoNovember Hayi angiboni kahle mina abantu angani wabayibuka yini lento ukuthi lamasosha phela afanele ngabe umsebenzi wawo labantu abangenanga kwangena la eSouth Africa kufanele ngabe labantu laba bavinjwe lapha emngceleni yilamasosha abakwenzanga ke lokho akabazi nanokuthi bangubani uhulumeni uyajika futhi uzobavikela ngaphakathi utshalela thina amasosha namaphoyisa Thina futhi asazosidinga futhi ngoNovember ukuthi athi asimvotele. Avotelwe bani yena? Avotelwe ubani bona? Eh yazi lento liyangicasula mangubani. Ngixolise mangubani kwelula. Anonymous.
3: Hayi angibingelele sisinosipho lapho kuyizwi uChaklas Ntuzo. Ngithi mina hayi singabahlali base South Africa emzansi impela. Asihambeni siyovota mzukwane kuyilanga lokuvota. Sivotele inhlangano esaziyo ukuthi izosikhipha kulolu sizwe esibhekene nalo. Ishintshe umthetho sisekelo uhambisane nabantu basemzansi. Babe namalungelo okuyiwona ngempela anesiqiniseko sokuthi abantu basemzansi bavikelekile. Hayi ukuthi sizokuyi kuyovota ngoba sangayi kuyovota sobe sinikeza lo esingamfuni ilungelo lokuthi aqhubeke futhi asiphathe asivoteni sivotela inhlangano ezosikhipho sizini phela nje akukho okunye singabaleki namavotator waye la esifuna khona esibona khona ukuthi solithola usizo ngiyabonga
4: Bueno, sepa kusigqeba amagolo drive show kodwa semoko mina ngodelana impela bakwandlana sipofu emapheleni ngokuhlala ngale mina sasotshombise. Ngiyafisa ukwazi ukuthi uhulumeni wase South Africa abantu base South Africa bamdlelani njengoba bazonda kangaka. Ngiyabuka nje enye imashe khona la eGoli. Bathi abantu base South Africa banalelungelo lokuhamba bebheka amaphepha eitolo. Okay, ngoba abantu abanama phepha wayike

0: ukuxhumana abantu abafisa ukuthi ke benilandele nitholakala kanjani?
1: Eh abantu abafisa ukuthi besilandele okwamanje bengangithinta nje inhambeni zami. Engicabanga ukuthi ngingazisho uMTN wami u 0687070 4703. Uvodacom engitholakala kona 0606137492.
0: Ngizwa kahle kakhulu. Facebook anitholakali?
1: Ku Facebook nje kusimple nje igama lami nje ungasesha mina nje igama lami noma igama lami nje uNtokozo Gumede uzongibona laphana nengane yami nje encane nje
0: uzongibona yeah. Lapha ngizwa kahle kakhulu mfowethu, siyabonga kakhulu. Sophinde sikhulume mase kusondele futhi ke imidlalo.
1: Ngiyabonga kakhulu futhi ngiyabonga kakhulu.
0: Alright, besikade sikhuluma nomfoka Gumede cacisa kakhulukazi ngayo ke impela ke njena ke imidlalo le, impela ke njena ke abayihlelile ke ngawo ke umhlaka 16. Basibeka la, siyaqhubeka nalo ke uhlelo lwezemidlalo emsakazweni izwi lomzansi 98.0 FM. Sacho sa, hey, hey.

0: ngiyibukele kude. Kokunye ngithi ngithe ngiyibukela kude ngoba dengenze research ngayo. Ngithi ngiyayibona isithi garagata kimi. Ngithi maye kanti nje ngenza ngayo research ngangiyilanda nithi zempilo yami. Yo guys, sometimes izindaba zenu zinzima kakhulu ngoba ezinye zazo ngeke ngibona mse ngibhukuda kuzona ngibhukuda kodwa nginxa ukuthi ke mina angimandle kuphumeni yothola i-counseling, angimandle kuphumeni nokuxoxela abantu izindaba. Research. Ngiyafaka emgodlweni yami, I do research, kuyangiphilisa, ngithola ukuthi ke kwizimo ezikanje, ngiyafunda incwadi, ngiyafunda, hey, ijwayele lento yokufunda izinto. Sekhona ngisho incwadi eziba online, vula, funda. Yabo? Ukuyeke lokhu kuqoshwa abantu, ukuthathe lokhu nje, okunoprofessionalism nje, ukufunde. Kuyabonga ngoba nama support group futhi siyabaleka sinjalo. Alright, on Facebook ngithole uNMK uthi sidlala ngeqiniso. Ohe, lo engithole la ngwadlika amandla omuntu. Ngithole yena okukhuluma ngaloludaba olufakiwe namhlanje lu relater la. Ngiyazi ukuthi usuke waluzwa mhlambe ke one of the shows okanye khona la isimiso sathi kodwa mayese lilethile umlaleli lumxaka. Ethi mamdodo lifake emsakazweni ngifuna ukuza ukuthi bathini ngoba mina ngibona kanje kanti nango zoyibeka naye acisha bone acisha ayibeke njengalo oyibekile ukuthi naye ubona kanje siyabonga ama social networks bakithi enza impilo belula ake simlalele sizwe ukuthi sithatha sibeya kuphi loludaba.
1: Yeah, asikho isizathu esikuphoqayo ukuthi uxhumane ne-ex yakho. Asikho nje sidala noma abe nomntwana, ayikho into eniphoqayo ukuthi nixhumane. Uyabona umthandana nomuntu okutshelayo ukuthi yena uxhumana nomuntu abazala naye ingane ngenxa yokuthi phela banengane. Lalela, wena nje ubhizi nomuntu womuntu. Ubhizi yena nendoda yomuntu engabe indoda engabe umfazi, ubhizi nomfazi womuntu. Ngoba yena kunesizathu bayashada ngokuthi bazala ingane isizathu sabe sibalulekile sibaluleke ukudlula lento eniyenzayo nobabili ingakho ekubona kubalulekile ukuthi axhumane noba kwengane ori wena uxhumane noma mwengane lowo muntu oxhumana nalowo muntu azala namntwana ukubona kubalulekile shuthi kubaluleke more than lento yenu ke niyihlanganisayo nini. Ngelinye ilanga uyisola-ke sewuthole ukuthi bebevele beqhubeka belalana empeleni ngokwesintu babevele beshilo ukuthi umuntu wesilisa osezalise ingane yabantu engayilobole lowo muntu loyo nje uyinja kulowo muzi lowo unecala uhlalelwe ukuthi athatheleyo ngayo leyo before idedwe noma ingatedwa akayithathi iseyincane ukuyithatha kwakhe ukuthi alobola gane noma ukuthi azikho iy'nkomo akubalwa amatshe athathe umkakhe. Uma bona sebefika esigabeni sokuthi sebayahlukana wazi uyedlula lo omunye waqoma omunye noma waqonywa omunye kodwa wena ucabanga ukuthi kusabalulekile bexhumane labo bantu labo bayekela ngibukuthatha ngoba bayakhona ukuxhumana nani bahlanzwa yini kanti ayikho into ebaphoqa ukuthi bexhumane baxhumana ngoba bethanda ukuxhumana hayi ngoba ukuthi mhlawumbe khona into ebaphoqa ayikho sidalo neyodwa ukuthi ke phela siyadlala sidlala umasigcoza ngithi sidlala umasigcoza cha phela kufanele odla ingane or mina ngodla ingane lalela wena ukhudla ubhizi ulalela umsangano nakhona uyakusanganela uma esasho njalo uyakudlala ungaluke namhla usubamba ukuthi bayalalana
0: hey hey hey hey hey ay yabona bakithi ngizama ukuyithwala izandla ekhanda azi mina ngibonani ngalapha wathi mbibi mbibi mbibi uyazi ungathi uyibeke njengalo obufuna ukubeka udaba kodwa ke injengoba eyibeka nje imxakile lo ngithumelele yona uxawa ukuthi ngeke ndlela abaxhumana ngayo umamdodo ayi ingishiya nganene kweweza forest niyazi weza forest well angiyazi nisho ukuyazi kodwa kubantu shuthi abahlala ngapha ko-eastern cape komatatela ababehleze besixoxa bathi ayi siwele iweza forest iweza for I don't even know uthini iweza forest I've been there angazi ushinjani sengilamulela ke bantu bangapha ko-eastern cape komatatela ukuthi-ke intoni na iweza forest injalo nje na uyibekile uthi mamdodo lento imanili ngiququzisa iyanginyukunya the way abaxhumana ngakhona kodwa ke ake ngiyibeke etafuleni mhlawumbe bazongelapha abalaleli bese-ke ngibhodla ngibone ukuthi-ke siye kanjani phambili nalolu daba ake silikhulume njengoba libekile sizwe ukuthi nawe ubona njengoba esho yini MK sala ngeqiniso on Facebook credits goes to him ngokuthi ke ayichaze kahle 24 minutes to 10 kumsakazi lo mzansi ku 98.0 FM 060

0: uya wo kodwa yazibe ngingathi ngifuna legama okay futhi uyagapha ubuyeke udle sukani bantu besifazane ngisana ukujabisa uSathane ngibonge sisi awu bakithi laqhoshakele ligama liko uSathane Jehova amen oh ayi kuningi kulungile ake ngizwe uthi omunye uthini
1: uye ngaphakathi sikoleni
2: Hashel Toto, ngibingelele Toto. Toto Lucius, ngilalela izinto mzansi. Toto, imina uBongani Batha lo, odabuka uLundi, enkonjeni kwaNomDiscord. Abamazi bathi bivye ngicela umbuzo. Ngithi mina Toto, yabona leyo Toto nami, ngathi lo muntu nami nginayo ingane. Bathi mina, as umuntu wesilisa, manje mina ngikwazi ukuxhumana noma ingane zami. Ingane yami yona esikhuluma nami but isikhathi seyincane bengikwazi ukuxhumana nogogwayo hayo mina so uthe uma sikhula ngase ngithi mina kumama walo ebengithandana naye ngathi mina yazi ma ingane zami ngoba sengithanda naso siney'ngane lawo nangokuthola unengane mnengane ngithi mina nesingane nje kuva inhliziyo yami izinamba komuntu lobo mthana nalikhuluma yena mangalidinga ishuto ze efuna ingane uzofonela wena akazukufonela mina ngifuna inamba yakho but ngifuna naye inamba yakhe so nangempela-ke ingane yenze njalo anginika inamba sixhumana kanjalo nje mina yikho into engithintayo ngimuzise ngizwa ngalo ngithandana nawe uthi ungasibala ngifonele lapho umntana ishuto ngokuthi mina ngayiprojekta kanjalo-ke yona ndlela engenza ngayo leyo mna doda ngiyabonga uBongani Batha khona kunzima ukuthi abe nomuntu usafonela ubaba wengane la masekhomba ukuthi abehlukene ngoba vele ibona abanikezana ingane le nto leyo yokuthatha umuntu masijula-ke sihlaziyele ngiyabonga doda
3: bangongoma abalaleli bebezilonzezinibonke umtoli waseshowe bafethu yabona indaba yengane kubaluleke indaba yengane angifisi nje mina elami igazi noma ngathiwa sokwenzeka iphutha elinjani kodwa nje angifisi elami igazi kambe le ngifile entabeni engangitholi hhayi yabe nje mina nje nginayo mina ingane noma ngaqhama ngendlela engangigculisanga because ngayithola sekulethe ukuthi khona ingane khona kodwa ngizamile ubudlelwane nayo nami and unina wayo wathi noma ephakamisa umoya ngabe ngathi nje osamama ube phansi because le ngane le nginazo mina ingane ekhaya but ngifuna le ngane le yazi ukuthi nguyise wayo yabona nje into engayenza ekuqaleni nje kuze sixhumane nale ngane sizwane into engayenza nje ukuthi ngiyithathe isencane vele ngihamba nayo kwisitolo ngifike ngithenge phambi kwayo nginikeze amabhola iy'thuthuthu nginikeze ibona ukuthi ithenga mina eyokugqoka ngiyithengele mina ngiyayisondeza ngithengisiwona ngicela ngiyithatha ngahamba nayo emakhaya kithi sengimtshela unkosikazi ngahamba nayo ngayekhaya ihamba nami uqobo ihamba nami uqobo yakhala nje kancane ngale nje uma eseyibekile kumina wahamba kodwa besiyazi ukuthi iyayazi akazi ngihluphe etekisini akazi lokhu ikhala azafika ekhaya ibalulekile le nto ukuthi ingane namanje nje into engayenza ngayenzela ikhadi layo lelokuzane lasebhenki uma ngihola uphose imali phakathi ngihola ngiphose imali phakathi phe kwenyanga mahambe ayodraw imali uba nepeace uma wengane akwazi ukulwisa ingane uyondla akwazi ukulwisa neke emva kwalokho ngiyifaka umabapholisi ami ikhona kwapholisi ami ngifuna ikhula nje iyazi ukuthi ubaba ukhona ikubo kwayo koma wayo kodwa nje angikwazi ukulahla ingane yami angikwazi ukulahla ingane yami so nje amadoda amaningi le nto yokuthi futhi uma ngabe unenkosi zemakhaya ebese uthi uzoyifihla ingane idala inzondo enganeni idala inhlupheko enganeni and nomkakho futhi umenza uSathane kule nto.

0: ngathi into ngathi uyena umngakho ophetheya okwazi ukumtshela ukuthi unengane ukuya mesabo sathana kanti inkosikazi kunezi indlela ofuneka sidodosane ngazo omtshela ngazo unkosikazi futhi umtshele futhi achoke amatinse kodwa ngendlela e-right ukukhona indlela ofuneka sikhulume ngazo unkosikazi approach ngendlela abone ukuthi umyeni wami uyangithanda umenze yonke into umkhombisa ukuthi uyamthanda kodwa ungamtsheni unkosikazi into ebuhlungu uma umkhiphile ungamele ngcono umthathe nengaphandle etabeni lapho enihlala phehla hlele ngaphandle bese uyayindlala indaba kodwa uqale kade bafoda sezemidlalo ke asizame ukuthi sithande ingane zethu asikhothale nje singayilahle ingane zethu ngiyacela amadoda amen.
1: Nasike sinisigaxa ngiza nasi isigaxa ke lesi isigaxa nje sangampela kuku manje ngikhuluma nawe nje hewe mike le dodo hayi kulunkulu zophuma ebackdoor kunobaba nomama la endlini bahleli nezingane zankosikazi afika nazo angizwani ezika baba azikholana kodwa kunzima kubaba ukuthi ke ezakhinzi izingane zithola izinto ngendlela ngoba yena lo futhi ahleli naye la nezingane zakhe afike nazo yebo kithi makufanele manje kubalansise kuyena ngala enkulunkulu Jesu simakade sezulu uyangizwani usiyongiphendula akaphama namakhosi ngithi hayi usiyongiphendula wena ukwenzakalani wena ohleli kula mafuthi engikhuluma ngawo njengamanje ukuthi emvakalete engisho ukuthi ithinini kwawena-ke manje imini otshela wena hhayi uma kumele mntakababa uphume ngasese emntakababa uma kumele uhambe esikoleni sengane ithi mina kuwe igazi lakho leli bhinca nje noma okuncane ngeke vele kufane nalezi ngane ezila emshadweni ohleli nazo yebo ngiyavuma kodwa liya ngani yazi ukuthi uyojabulisa naye i-stick sweet uyasazi i-stick sweet ngoba nje siqhamuke nobaba i-stick sweet mntakababa uyangizwani yile kuthi ufena oqhafa sikotshi uyojabulisa ingane hhayi ngikhuluma nawe ke manje vele ukhokobeke cela nje kahle emsebenzini ngoba vele ngeke ukwazi nokuphuma kahle la ngesikhathi somsebenzi cela nje kahle emsebenzini uzacela nje ukuthi shwi uthi shwi enganeni uye esikoleni futhi ubona iy'ngane zakho uphathe okuphathayo lapho mntakathixo hhayi akho awuphingile kumuntu ayikho le nto oyenzile phela nje uyodlala indima yakho phela ngoba ubaba nje angiginca le ndaba engikhuluma ngayo namhlanje ngoba manje ngiyayizwa ukuthi ikhinga abaningi lapha nami iyangibamba ngapha aba mntakababa khokhoba mntakathixo lezi uyavuka ekuseni kuyakhala kugijima kuza kuwena ezinye sezinanabazukulu bagijima banyathela kodwa ezakho awazi nokuthi zenzeni zidlani hhayi ngisize mntababa hhayi khokhoba kusho mina ngisho kuwena bangizwani uyangizwani khokhoba-ke manje shanje ukhokhoba phuma emsebenzini ubuye ngena u-824 mhlampe ilantshi yakhe awu cela ukuthi ngelantshi ngisacela ukuthi ubike nje udaba nkulunkulu emsebenzini bakithi emsebenzini semsebenzini uyalibeka nje udaba usuke le ndaba noma bazokuhleka noma kwenzenjani kodwa ngoba wona uyazi ukuthi uyodlala indima ukuba uyadingakala lapha izwa ngami tshela yes izwa ngami ngoba abanye nje nkulunkulu le nto isegazini kubona ukuthi nje babe nobuselfish nyana obukhona ngeke uyenze lutho ke lonto ikumuntu omunye abe welcoming avula izandla uyabona omunye nje abe nalento ukuthi nje nazo iy'ngane zize zibona uma sizelayo noma sihlale one day ku-right akufudumele kuyancinza kuyashisa kokho ba mntu ababuthi kushuma mdodo wadwa ngiphume ngaseseke manje ngeke phela ibhalansile nje i-equation elibhalansi i-equation sikhuluma indaba enkulu lanamhlanje ngamane kuchitheke ebugayiwe ke namhlanje ngeke phela uyasebenza kahle nibo.

0: Ngona kuthi awusebenzi. Kodwa noma ungasebenzi kithi kokho bebona ingane.
1: Yebo sawubona, sawubona umsakazi wami. Unjani kodwa sesidoda? Themba uthi yaphila mbuthi. Hayi umqala lo hlela amazenze ngikhona ngila emolweni namhlanje. Cha sesidoda, lithe lami nje sesidoda. Kukona konke sesidoda. Uyabo, la uthandweni. Umuntu ufaka manager yonke into indoda. Fanele ikwazi indoda ukuthi iyondla ingane yayo. Especially mayisebenza nje. Ukuthi ixabene noma ngayo noma ixabene noma wayo, yona fanele yazi ukuthi nengane. Yabo, ngoba sisidodo lento ewuthando fanele siunderstandeni. Ukuthi vice versa lento lena kahle kahle yabona. Iyaphambili yemuvi, yemuvi iyaphambili. Ngoba manje lento yabo ufike uthandana nentombazana. Uthola ukuthi lentombazane le ineyingane. Ifune wena ukuthi uwondle lezi ingane zayo. Nayo iyazi ukuthi wena unazi ingane. Uthola ukuthi sekuncipha manje ukondla laphana okanye awusondli inhlobo. Awusondli inhlobo kwezakhe ingane. Wondla lezi ingane zale zalogeli manje. Uyabona? Uyasuka futhi ugeli. Uyaqhubeka nalowa muntu lo ubaba weingane. Yabo? Okay ke. Kusona sonke leso story. Into ebalekile fanele ukwazi wena umuntu wesilisa ukuthi uneingane unqona ngahamba ugeli noma kuthiwa futhi ungangashadelwa kuyindoda ungabi nonkosikazi kodwa amawondla ingane zakho wazakhela umuzi zazi ukuthi zinekhaya noma ungangaba nonkosikazi noma ungaba nonkosikazi ngoba lokho kuba nonkosikazi kahle kahle kuyibhonasi abantu la othandweni inkinga iningi kakhulu sisidodo yabo kuxovekile kuxovekile lento ifuna umkhuleko ngendlela eyisimanga leyo ukuthi kushadwane kodwa uma umuntu wesilisa ondla ingane yakho azi ukuthi unengane wondla ingane wondla amathumbu akho wondla igazi lakho nicabena nicabene wena hambisa izinto ekumele uyihambise enganeni umuntu wesilisa ngoba umuntu wesilisa kahle kahle uyena ophethe yonke lento yabo umuntu wesilisa uyena onepower vele noma ngathini umuntu osazana kodwa umuntu wesilisa uyena onepower yokuthi aqhubeke ondle ingane zakhe ngoba mengalondlela gazi still kuzoshaya yena yabo inkinga zizothi bephe ezikwempilo yakhe ngoba leza ingane njoba zithwele kanzima zigodola zingaqhuki bonke lobamzima buya buza kuyena yabo sebuya sephindaphindiwe ngenye indlela so kubalekile uma umuntu wesilisa ondla ingane zakho ukhohle umawazo uyabo noma kuthiwa ushadele noma kuthiwa kunjani ungamane ungashadi wondla ingane nje impela nje kuze kuyovalwa ngiyabonga sisidodo phile izinto emzansi danko umqaba
2: ngiyabingelela sisidodo sihlahla samabhenca lo ungcobo ula eMaran Hill eLuganda wesesidoda mina ngokubuka kwami noma ayikho team engizoyidlisa ke namhlanje ngoba kuwe kwakhala ukuthi ngidlise team kumbono wami lokho ikabili lento le kuyenzeka umuntu mhlawumbe uma wengane behlukane nobaba wengane kodwa uthola ukuthi bayathandana lento ekabili uthole ukuthi ke abahlukene bahlukene kodwa manje uma uthatha ukubheka labantu basadibana kusuke kade kwizinqumo ehambisane nentokuthelo kodwa uthando lukhona uthole ukuthi leyo ntokuthelo sikuthatha isinqumo zokuthi manje uthole omunye umuntu ukwazi ukuthi mhlawumbe uyitshela ukuthi kulenge kuloko ucabanga lo muntu kuzophela mawuthi uthole omunye umuntu uthole ukuthi ke kuyaqhubeka lo muntu lokumcabanga ngisho nalo umuntu lapho kusuke kade kwezinqumo ezispecial engacatshangwanga ehambisana nentokuthelo ulo uzwa kuthiwa ubaba wengane noma wengane basabonana kodwa sebahlukana sebehlanganiswe ingane kusuke kade kukuhlukana okuhambisana nentokuthelo kwase kuba ney'nqumo ey'thatheka kungacatshangangu lokho kuyenzeka kwesesidoda umuntu uma uhlukene naye totally ngisho kuthiwa uma wengane yakho uba nayo indlela yokuthi uma ufuna ukubona ingane kwakhe uma wengane ube nendlela ukuthi uyibona kanjani ingane. Engekho yena ngalo kokuthi yoziqhamuke naye. Manihlukene ngampela lapho bakukhona lento osukuyitshela into angisafune lutho lungihlanganisa naye ngaphandle komntanami. So ke kuyaphoqa ukuthi mawuzobona umntwana uqala uxhumane naye unina. Noma uxhumane mawubonti nalokho kuyinkinga uxhumane nabanye aba ongakwazi ukuxhumana nabo ukuze ukwazi ukubona ingane. Kuwumthetho lokho. Uma ngabe nihlukene ngampela. Kodwa uma ngabe nihlukane nathathe iy'nqumo ningacabanganga ngenxa yentukuthelo kanti uthando lusekhona. Uyakwazi ukuthi ugcine manje usuthi ube nesizungu salo muntu ugcine uthi hayi kuze ngikhohle yena ke ngithola omunye. Kanti lo mtholayo usuyahamba manje uyopheya izono zomunye umuntu zentukuthelo yomunye umuntu komunye umuntu. Hlezi ube nenhliziyo encane kulowo muntu niyacabana kanti wena vele ulwa lento yelukuluku lakho manje usulilwa kumuntu oronke. Ekugcineni uyothi ungahila kahle mhlampe nikwazi ukuxoxa naye lo enathathe iy'nqumo niduniwe naye ubuseyabuyela kuyena. Kuyenzeka lokho uthole ukuthi sekunzima ukuhlukana nalo mthole kamuva. Kwesinye isikhathi omunye enelehile emshiye kanjalo ey'buyelele kuma kubaba wengane. Ngoba kusuke kungakhona ukuthi nihlukene kodwa nisuke nithathe iy'nqumo ningacabanganga ngenxa yentukuthelo. Yabo nathathe iy'nqumo. Kodwa inhliziyo iphikisana naleyo kuzoyinqumo enisuke niyithathile. Injalo nje leyo nto. Ngixolise kumfowethu uma ngabe nanamhlanje ngizodlisa ithemu. Ngiyabonga, ngiyabonga.
0: Right, kumsakazi izilomzansi ku98.0 FM, it's 8 minutes after 10. 0604807164. Inkinga ke yabona ke ngixoxele ngendaba yabantu abazo. Labantu abahili. Hey, abahili abantu mochi. Ulinde umuntu ukuthi aphole intama ngizwe kahle namhlanje ngicela uthathele lesini ibambe mawuthu linde ukuthi umuntu aphole ukuze unake ingane yakho abahili inhlobo mtathixo ihealing into engekho ukuphola into engekho hey angene kobunye ubudlelwane nabo uphinde buthi ganka inyuke ke irumba kithi benkulu kakhulu kadincane account ekabalabalabalabalabal abahili kizwa ngam so mawuthi ulinde healing futhi ngeke uze uyibone ingane yakho uzo nje sekuthiwa nanga uyagraduate noma nganya kizwa ngam abahili biza ama support group abayi mhlaba labangahamba nabi laba bamvuna uvele hey ngeke ngizwe ngalo abahili bonke abahili kanti nanga usekhona udinga wena siyakwamukela umsakazizwe sawubona.
3: Sawubona wesikhotha.
0: Hello.
3: Ngiyaphila.
0: Siyaphila.
3: Ngizocela ukuthi nje ngikhulume nabafowethu.
0: Yeah.
3: Yes. Zithiwa zakithi. Mina ngumfana nasemncane.
0: Yeah.
3: Umuntu osifazane bayofuna ingane naye. Uhlale wazi ukuthi ingane uma kusebe yakho. Wendingane mfanami. Ingane yakho uma ungayondli uzoyithwala inkinga futhi. Ngoba ekugcineni lo muntu othi ingane yakho kodwa ugcina umondli. Ekugcineni kodwa ekugcineni uzobe usumdinga. Ngale ndlela yazi ingane enganakiwe ayizivumelela kodwa konke abantu into abangayinaki.
0: Mhm.
3: Yabona ingane enganakiwe?
0: Mhm.
3: Ayizivumelela
0: kahle. Hayi, suka. Phinda ngiyakuzwa.
3: Ayiziphumelela ingane enganakiwe. Mase khamase sizubaba ubabayo ingane yami ingane yami ingane yami ingane yami ngebase.
0: Mhm.
3: Utodi lo. Udle ingane uze uyichenye ngengane yakho ungalothi nginengane mina nginengane mina nginengane unengane ngani ngebase phela. Ondla ingane. Ngoba kuneni lo muntu uthi wena hayi angimnakile mina angimnaki engoma wakhe ukhuluma ukuthi nokuthi
0: mhm
3: uma awuzali uma wakhe uzala babakhe noma wakhe
0: unabani
3: akha amathumbu akho naye uma wakhe lo ukhuluma ethi ayithanda

0: Are you on Ganyakore? What are you in that interfamily years in Ganyako? What I was in two fillers of Yenza Ganyako, shoot away when we saw Hule going dot. Never was it? Kuba Legil, what is to name? Uloha Bonsan is in Ganadez on my Sandy, Santa Sami, how Nyanya, Nyanya, how Nama, Nama, Santa Sami. Nawala wafetu ya wala nje sinei ngane je habi ziki nyanya go baba ayo baba 2 go baba 3 baba 4 hii ni hile endo
1: baba 2 baba 3 baba 4 ayy uvala
0: you can't me ayy baba 1 baba 2 baba 3 baba 4 hii umaisi ya wena iti baba ayy hii ndo ndole ama tu bako mkani abonte abande sinei yosa uhaluti mina guba Uba ngentebe. Uba ngomlando. Ingane izokhula yazi ngawe. Bafowethu ke esikoleni sewamadoda, Yabona bafowethu ingane zethu nje kube ngathi ithi ingane ubaba mina akangenzela ngalutho, ubaba mina ngiyamzonda, hayi ngoba ingane efike idlala ngawe. Ondla ingane kuzive iqhenye ngawe. Yabona mina ngiyondla mina. Ngicabeke mina ke nangu mina womkhosikazi nangu rendlini. Ingane zami nangizodla zonke nginazo ingane zami uya uyithatha leso ngane zami sangaphandle mna nengane ziwu-7 ziwu-2 kodwa kuloba uma ngihlala naye kodwa ngendlela ayithanda ngayo ngoba yini mina even mina noma ngicabangile ukuthi okay fanele ngifake ngane zami imali uyena ovela athi kodwa ingane ifakele imali njengoba usufika nje ngithi hayi angibafakelanga ngiphumele ethu emsebenzini okay ngicela ilethela leyo mali leyo ngihambe ngibafakele bonke futhi abafonele bonke futhi
1: bakithi
0: undlani izingane wemadoda ningaleyona ethi mina ngiyasebenza ngihole imali encane wahamba ubhabhabala nje wahamba ubhabhabala ubhabhabala nje waqeda kuzokwenzekani ngani
1: okay
0: hey yekani ukuhambahambe nikhama push up yonke indawo le hambani vele niyeke uma uthi niyahlule ukuthi ninakele iy'ngane zenu madoda ondlane iy'ngane nisicele nisithathise kancane ngabantu besifazane nisithathise kancane ngabantu abazala abazala abantu esisuke sibazalisile noma singabakhokhelile bafowethu ukuthi umuntu wamkhokhelile kodwa-ke mondle noma ungamondlalo yabona uma wondle ingane yakhe wondle yena uzohamba futhi eqhenya ngawe ngalo ukuthi cha uma kwengane yami noma-ke angahambe eseba enzeni hhayi kodwa ngama isicelele heyi ungaluthi indoda ngentsebe ha
1: babhayi ulimi liyaqoshake manje ulimi kuyonakala liyonakala ke manje
0: kuyonakalauskibha sengane wakagqaba uskibha sengane gqaba emsinga lo
1: babhayi skibha babhayi
0: ngiyabonga nokona nomuntu omdala siyalinga noba siyanebela
1: eyi uyabona ke manje laqosha ulimi hayi ke kodwa-ke bakithi asihambi uyabona phela sisemsakazweni nje la silalela zinkumbi zabantu hhayi bakithi siyakwamukela ezwini sawubona
2: yebo sakubona sesitoto
1: yebo sawubona
2: yebona njani
1: siyaphila
2: gatsha phela ngiyasenza isihlobo sakho hhayi futhi uhlabeza nazo hayi khona inkinga
1: eyikeyimona
2: eyiphathene nawo wonke umuntu akekho umuntu ongaxhomeki kuyo zinto eyifana nalezi sisi mina nginenkinga-ke nginawesizi inkinga yami mina ngokulu mina komntwana hhayi umama womntwana kafuni nokuthi nje ngimbone umntwana ngifuna ukumsiza hhayi bo umntwana wami besebenza emondla umntwana wakhe embonke nje kwahlawulwa hayi kodwa ngabona ukuthi kulela khaya leliyani hayi ukhokho wakhona uyena umuntu olawula zonke izinto ngaphezu kwababa wakhona
1: manje ukhokho baroad le ngikhuluma ngawo asushaye ngayo ashiya ukhokho baroad manje baba
2: ukuthi phela umntwana ngikhona ngomntwana ngingabona ngoba ngikhipha namuntu ana ngisho

0: impahla
1: osemncane
0: osemncane kodwa usekhulikeze manje apho umwakhe bezeningafoni naye umwakhe
1: awu uyisizathu awu abasazwani nomfana wakho
0: yebo inkingileyo kodwa manje uzofaka mina mina kanti ngangivele ngimukelile ngingamtshela kuthi noma imini
1: ngalimpelampela ungenakho wena hhayi
0: kuzena-15 manje umntwana ngisoloko kutshena ufike ngo-April shona umfana wami wakwamncane ngayefika kube mdedele futhi ngabona ngosefika ngokomngcwabo ngakwathi ngakhuluma-ke umntwana-ngo ukuthi wayigulumele ufunda u-grade 10 ukuthi hayi uma uyena umuntu oyinkinga uma ngithi ngifuna ukuza mkhulu ngizombona akafuni
1: izwani
0: kodwa ngicela ukuthena-ke wesesidato kusela kulokho efikile nami umntwana hayi wacela imali yokuthi aphe abuye uyayifikela ayihambele namhlanje kusenibekuseni lokhu asengolihlanu ngeseni ngamthengela isinabizolo ngamthengela nangalela sonto izinto ake ngithi mnakhahle ngiyithengayo ngeke uhambe nazo ekhaya ngiyocela usuyibekela ukuthi uma ufika ushintshe wenze yonke into uma sivakashe noma senkonzeni sikazi ukuthi uyaqoka
1: awu bakithi
0: into engithusile ngayo noma ngizizolo nje uma ngikhuluma naye umakho niy'mpahla zakangikhanga ngingahambi nazo ngizikani imanje ngixake ukuthi awunjani okuyangazi ukuthi ngumuntu onjani angiyeni umuntu onenhlezi elikhona nenhlezi yembi yabo ngesikhathi kuyekuphambane kuthola ukuthi abantu besifazane bayalwa balo ngey'ngane
1: ndabaxoya inkinga uma sibheke i-healing hayi
0: ngize ngamyazi wesisikadonatation ngimthenele izolo mzoko ngathi yazi kuthi uma unenkinga manje le nto uyifaka kuwena hape nazo yifaka kumina thina esingangeni kuyey'ndabeni zabo ukuthi baqhathaniswe yini ngoba thina singeni kulokho thina ebesenza kusise ngiyafuna umsizo yena lokhu kulekela lo mntwana ngisiza yena umama wakhe ngoba kuseni akekho kwafona okuzayo ngoba kange sekwenzile umntwana wafika wahamba msobo akekho ukuza ukuthi umntwana ulana noma uhambe kahle noma unjani kulutho ayitshele nento engixaka ukuthi ugogo unjani umkhulu njani umama onjani ngempela ngempela
1: ma kuthiwa kuyingane ivelelwa yinkinga endleleni-ke
0: nayo inkinga
1: hawu hayibo
0: ngoba ngokuyena wesisidodo ayazi ngikhona into eyingixaka ukuthi othi isikhathi ethi abantu besilisa babi sakwazi umoja bo omama ngesikhathi baba ney'ndlela ezikhuni nezimbi yabona kuze umntwana athathifoni kamkhulu mhambe aqhumane nomzukulu wami angitshele ukuthi hhayi sengifikile ekhaya ngihambe kahle yonke into kodwa abakhulu babezimbeko bafuni lutho iy'nkinga inkinga zabadala ayifanele siyifake ey'nganeni kuba nje mina ngiyili mina ngamtshele nakho le wathi ngonyaka ozayo uyacela ukuthi ngikhona uzohlalangana ngathi mina ngekuvele ngizenkuzo uzohlalanganana kufanele thina size lapho ekhaya esikhulum nogogo nomkhulu ngoba bathi bafuna inkomo ku-10,000 ngaleso sikhathi siyohlawula ngoba saya siyohlawula senza konke and umntwana bebona yonke into esekhoko ona mhlawumbe sinjenaeeni uma wakhe noma umntwana egula ngimthenele ukuthi boza kumina mina ngimnika imali yokuthi zaniyekadokotela nangempela befika ngithini isikhathi akafuna zolana la umfana bengekho sivuke
1: senkonzeniakanti
0: kuxabana kumfana wami naye-ke wafaka nami wafaka wonke umuntu phakathi kulena kwaza mina ukuthi ngiyamfonela kalibambe ocingo kwaza noma kuthi ngiyaminibhosa uma ngibona ko-Facebook kukhona ezinto ayibhalile ngisho ukuthi mina ngingakazi ngaze nami ngadikibala ngashiya kanjani kodwa kuthembeka ukuthi ngelimanje uzoshintsha ngoba umntwana uthi khona ukuze ngathi ukuthi hayi kodwa kufanele ukuthi silungezele imali eyathola ugogo wakhe wathi ukhona ukuthi akhokhele inkomo yakhe ukuthi ukuthi sazi ukuthi umntwana meza ngakani eze ngendlela ehlelekile ngoba mina ngiyimisele ngingakwazi ukuthi ngimsize ngayo nkinga ngoba mina ufana ngiyeshonile nje lo wesibili sekulo mdala nakekho le entabeni le ethiwenza khona
1: eish ngiyakuza hayi kodwa kubeka ungapheli amandla bakithi ngoba into egqilaza yilo kuvele uphele amandla esikhaleni kanti cha ingane iyanidinga
0: hhayi mina ngangipheli amandla uyazi naye ngoba ngikho into engenza kumenzeleni ngimtshelini naye uyazi ngiyabonga njengesibhatha ukuthi ngampelampela sibasapotha abantwana ngampela eyi ngabe kukhoni ungasapotheki mina ngikhule ngenayo baba ngaze ngimbona ubaba wami eyeo kodwa ingane ka-7 ekhaya bona-ke angikaze ngize ngithengele into entsha mina empilweni yami yokhe ngelincane ngayithenga into enja ngoba sengiyisebenzela manje ubuhlungu omnjalo ngiyabazi
1: siyabonga
0: ngiyabonga kakhulu nami ohlelo lwakho nje sentazo

0: ukhuluma ngazo yakhe kumuntu ongasethekisona. Siyabonga kakhulu njena nasemsakazweni wezilezansi ukuthi sinezipheshomu efana nalena ngoba nasiyasapha nasifundemanga.
1: Siyabonga baba, siyabonga
0: kakhulu. Amen. Siyabonga kakhulu sisi.
1: So much.
0: Amen.

0: Siye ikhulekela seyicela iprocess of healing kunombano ozibonayo ukuthi wangena ebudlelaneni bamnikeza inkinga ngicela uxole sithando sami uphinde uxole nalowo muntu ukuze kukhule kahle umntwana. Healing takes time but ke kuya ngawe ukuthi uzimisele yini. Siya kwamukela ezweni sawubona.
1: Sisoda.
0: Yebo sawubona.
1: Hayi ngiyasiza usihlalo. Kodwa akekho yedwa umuntu ozophuma nesisombululo.
0: Ngokusemba sathulula siyeza awalesibona
1: bathulula ngayakho phuma nasibona inkinga yebo njani ingane ukuthola ingane emizini kune ingane ekhishe kulingane nayo eziwu 5
0: ya
1: yanomuzi la kuthiwa wena kuhlela ingane yakho khona uzokudla khona uyodla kanjani leyo
0: maye ingane yakho nje
1: uzondla kanjani? Ngiyavuma yathi impela.
0: Uzofa lo ngangamandla akho.
1: Uthi ufuna ukuthele dana njengoba ngingakangisho efridge.
0: Ufuna ukuthini ngempela ungibeka esithombeni futhi uncama ungagiphi lutho?
1: Cha. Into yakho nithi abantu.
0: Yeah.
1: Abazoganize. Thokisa umuntu ngani uqoqa. Abantu nje abafundisa ukuqoqa. Hamba noma waqasha uthuru noma yangane yakho liphume kini yozidlalela lamhleli khona nengane yakho uzoyondlala ingane yakho lapho
0: imanga kusathandwana phela la ithiwa into ke
1: manje ndawu abantu phela ngisho ukuthi abasiqoqa abantu abayeke ukuhamba bezalisho abantu abafunde ukuziqoqa lezi zinhlanga zenziwa yonke into esiyenzayo. Kodwa sima siyafuna ukuphila njengazi kodwa sikwenzi ezikwenzayo eziyinhlanga.
0: Ngiyakuzwa.
1: Nombani ongambuza akukhona khona iy'ngane eziwu-4 ezilicishe kulinga naleyakho kuthenga into yokugqoka ibona seyigqokeke ley'ngane yakho ingayigqokile leyo nto yabona ukuthi ikunikeza inkinga abantu abazifundise ukuphila kahle abana mina nginayo ingane engikhalela ngaphandle akuthandazela noma bengani zami nonkosikazi isho ngashiya isese yedamu ungavaleli unkosikazi uyovala lokukhiye ngisho ngashiya imali edeskini kade ngiyibala unkosikazi uyothatha into yami ngayimboza ngoba ayikho ingane layikhaya engeyona eyala ekhaya zimbili zazi umthetho wala ekhaya ngihlele kahle anginastress akukhulu abantu abangisifundise ukuyiqoqa ngishizwe uqolo ngikethe indawo labantu uma bengayiqoqile abantu kuyile nto abayiyona abantu futhi ngeqhina ukufika iy'ngane ey'ncane zonke ezibona iy'ngane ishaphi kento athi umuntu nengane nengane kuthini nengane kuthini angazi abantu kuyoyiqoqa nini bokhe eziyinhlanga asiyenzi kento abantu abafunde ukuqoqa akuyona into e-right ukuhambe uzalisa iy'ngane zabantu njengey'ngane zakho zikhale ey'ntabeni
0: hlala
1: ngitshela umntwana wala ekhaya ukuthi akufuni umuntu uhambe uzalisa iy'ngane zabantu ngoba iyokukhathaza leyo nto osowushadile yona ukuthi khona osisi la kuyabuka siyabuka ngepha ngosisi badala ufike umuntu wami zalisa ingane mhlawumbe usephile enye impilo usenamagoli lo aloweqisa ingane yakhe eyiletha ngathihambe kubaba wakho ubaba wakho unomakoti
0: ya
1: hambe kubaba wakho hambe lenganalokuyisa kubaba wayo lo abokuthi ube yidlisa uswidi ke ngani uzothini
0: imake uswidi kani uthini manje
1: ingane yakho igodle ingane ayihlale nomuntu owayizala abanye bakholeza ngazo
0: Nkosi yami
1: ingane yakholeza ngazo.

0: udayiyele ukuma umbaba wayo osephile impilo osenomnye umuntu osazayo uyikhohlela lengane
1: webabo
0: abantu abayinani zonke lezo thina sibadala sizibonile zenzeka yenzeka uyemsebenzini usunaxoxela abanye lokuthi eyadla phana sizwana kami nalo muntu mayinto esicefa umakangani ngakulo kwethumela ingane ethumela ingane
1: bexoxonkamalangaayingikusweti
0: uyothini ngengane yakho thathe wena ingane wayiphosempilo ingane phela inengqondo
1: oh baki
0: ingane mawuzale ingane ifanayo ingane yakho
1: oh bakithi
0: kufana nawo lokuthi athuthi ugathathe ingane yami ngisho ikhaya kithi nomalusa nomalume noba uma kuyishukule ingane yakho
1: inkosi yami
0: wazi ngani shiye ingane le isemthepho zosihlala eThekwini abebangagodukile njalo nje
1: eyi awuwe babokonje futhi abagoduki
0: indaba yengane ingane ayihlale nomuntu oyizalayo ngisho kuthiwa isiyikhulu akhulile ihlala lapho kuloku kuthi ayiyekwisa isingalowamama athatha imali ayishontshe imali layo kayayifile kanti phela kade kufikele ngane yakho nje ngabona hamba leyo nto abantu abafunde bashumayeze ney'ngane zabo aziqoqe ingane thola umntwana ngesikhathi esifanele usuzokwazi ukumkhulisa laba bazala njengey'nkawu abazali ngabe abangazisebenzela ngiyabonga ngidedela baye kuzeni
1: hayi hayi washayela isibekile webabo wejesu
0: umuntu nje ozale ingane singakazi ukuthi uthathe uhlelo lokuba mdala angabe responsible uzoba responsible manje futhi ingane iyakuyiso seganeko iyawuzani ngane yakho lapho ngoba ingazidla usweni yabonga leyo
1: kulungile baba eyi siyabonga wema
0: okay
1: eyi ayi wangivusela amaminithi lo baba nkulunkulu jesu yeyi futhi kwesinye isikhathi ngeke ngithi ngizophuma ngikahle kule show kodwa yabo nje baligamanca ihora leshumi caca ukuthi sengikhuphuka ngomunye ushulo engingasewona ngikhumbuza esinye isithando sami bakithi khona la emsakazweni esangixoxela udaba olubuhlungu niyasazi nani ngeke ngisisho igama laso yeyi olubuhlungu udaba ngakhala hei ngasuka ngathi into sisinozipho wathi hhayi akagcina ngakwena ubuyela kimi saqala phansi wathi hhayi ba-strong dom yeyi ekhuluma into eshilo ubaba ekugonyuluka wathi sisidoda engagcina kumina le nto yadlule yanasenganyeni yami yeyi wayithi meseshwa njalo ngazithola ngathi hi hayi bo ngoba nigoduki sawubona siyaphila
2: yebo ngikhona uNozipho okhulumayo
1: sisinozipho wangena ngikhuluma ngawe kulungile mntanami
2: eyi kanti erikombe ngathini nani
1: uza ngoba kungena besilisa kuphela
2: eyi ngithi mhlawumbe phela ine amajenda omabili nale jenda ma ngabe unengane nayo ivumelekile ukukhuluma nale enye ijenda ma ifuna ingane
1: eyi angazi nami ngizoke ngizwe ngawe-ke manje
2: hayi bo angehleli njalo ayi ngiyaluza kwesisa udaba kodwa-ke ake ngithi mhlawumbe ngokomthetho kuye kushiwo njalo kuthiwe uma ngabe loya eseganile noma eseganiwe wena uvumeleke ukuthintana mhlambe ne-family member ke ngithi kakhulukazi ngoba uma ngabe ugana noma uganwa iy'ngane ziye yisale ekhaya umama meyihamba um yize-ke esikhathini sanamhlanje-ke phela izinto sezashintsha usegana ahambe nayo kusho ukuthi lapho nje oba kusuke kuthiwa ungabisaxhumana nalo nengane naye kusuke kuvikelwa lo mshado excuse now khona abazali abaprefera ukuzithintanela nabantu abazalisene nabo
1: ya
2: yinto esiyenzeka namhlanje ekhona

0: izwi lomzansi, izwi lomzansi, yizwa umehluko.
1: Bethu nabalaleli, ngiyabingelela sisi, nakubalaleli. Hayi ngiyakuzwa wemfethu wami othethayo lapha ereydweni. Ngiyakuzwa, hhayi ngishiye mayathetha, diniwe futhi. Nginale feeling yokuthi indlela okhuluma ngayo ngathi ulimele kwawena. Mama emeza nendaba ukuthi udodi loyo nyanyanyanya indoda mfethu ayikhulumi kanje futhi ayikhulumi kanje mfethu indoda ayikubuze-ke wena bhemu awuthi ondla ingane umuntu akondla ingane rayithi ngiyakuzwa uqinisile kodwa futhi manje into yakho ngathi awuyicabanganga before usho ngakhuluma nje kumnandi esayidini lakho khona lapho uma ngibuza ulimele futhi kwawena yabo awungichazele insizwa ukuthi awukhuluma kanje uthi ondla ingane manje bafethu izimo zinje yabo and umsebenzi bafethu ayikho akekho ongakwazi lokho umsebenzi ayikho bafethu nakho-ke ngiyathanda ukondla inganami angisebenzi ngiyazama ngiyawufuna umsebenzi akuwutholi kumele ngenze njani ongi-advise wena nje lapho ukuthi kumele ngenze njani ngiyathanda ukuyondla inganami nhliziyo yami ibuhlungu kayibuza ukuthi yazi ngiyafisa inganami kuyenzela yonke into engifuna ukuyenzelana njengezinye iy'ngane benzele uyisebazi izinto nakho-ke ke mfethu kumsebenzi angiwutholi kumele ngenze ngila ngithatha isibhamu ngisifake eqolo ngihambe ngiyokhomba jikeni khale futhi ngobugebengu njengoba ubugebengu bande kangako emhlabeni wonke funake ngenze njani mfethu ngicela ukubuza ngekwe nongi-advise ngoba ngiyakuzwa umi-advise umi-advise the way ekhuluma ngakho kodwa manje akuzwisisisisi futhi kwayimina nje kahle kahle because kwawena uyilimalele une-enga uyathethwe udiniwe yabo kodwa nje ngicela uyibuzela mfethu kumele ngenze njani ya ngiyavuka ngihlanganise ngiyofesa ngiyawadraft ama-CV ngiyawabhala ama-CV ngihamba futhi ngiyowafaka futhi ko-Department of Labour ngiphinde ngithathe futhi amanye kanjalo amalento lama-forms ngigcwalise kodwa ngibizwa ndawo kufanele ngenze njani mfethu kufanele ngenze njani ngibuza wena othethayo la eredio nodiniwe okuthi kufanele ngenze njani ngiyondle ngani ngani ako okay sengisukile-ke ngicela ukubuza sisidoda mawucabanga izinga le-crime njengoba liphezulu kangani mawucabanga kubangwa yini okunye kokunye bengabo banala abayithele ngabantu abangafuni kwanhlobo ukuzama ayikunakho ngiyazama ngayo ngicela ukubuza sisidoda mawucabanga izinga le-crime njengoba liyangaka mawucabanga kubangwa yini lokho ngicela ukuzwa ngayo msakazi wami ngicela ukubuza ngakwenu ukuthi mawucabanga ubugebengu obungaka nje e-South Africa mawucabanga yabo kubangwa yini nangumama Melody Pandor ungenele naye yabo engicela ukubuza nje kwena sisidoda kumele kwenziwe njani uma kunje yazi bafethu ezinye zezintano ey'khuluma kodwa nibuye nicabanga ungaboni wena izinto ma zikuhambela kahle leso sikhathi masecabanga ukuthi wonke umuntu into imhambela kahle yabo ya funeke ucabange before ngena emsakazweni ukhuluma ungavele ufike nje nge-enga nje uthethe khulume nonayini yabo ngicela ebeneni isicabangele asihleli ngoba sithanda asisebenzi ngoba sithanda kusasa la uma ngingena lapho kwakho fike kufake inhlamvu lapho ngithatha yonke into akusi
2: hayi uyabona-ke angizoyipromothe ngiyakulalela nje ngikushonisale nale akekho umuntu othe fana uzuzube nemali ukuyobona ingane yakhe hhayi bengikuyekile ngeke ndoda ngeke ngeke ngivumele phela ukuthi ujikise ishow manje mina ngize ngathi kuwena ngisho ungaphatha i-stick suit yobona ukubona iso likhokhela imalini hhayi bazalwane.

0: ingekho inkinga makwenzeka kanjalo. Kodwa manje inkinga yami kufanele kubabwayo. Yami ayivumelekile ukuya kubabwayo. Kodwa yakhe ihlala noma wayo, iyakwazi futhi ukuza kini. Eyakhe futhi inabazali ababili. Mama yami futhi inomzalo yimina kuphela, ngoba uvumelekile ukuthi ibabwayo. Mama kuthiwa avale ikole noma ngabe kuthiwa njani, ibuya kubabwayo kuphela ngoba ngiyihambise ekhaya. Wazi ukuthi iyovakasha ekhaya. Besiyahamba-ke ngiyibona ubabwayo isukele ekhaya. Bengifuni nobuthunje kwana noma ngithi ngizame ukuthi ungenami a-understand ukuthi ngixhumana nonkosikazi nothi nobaba wengane. Lutho bengifuni lutho.
1: 3 minutes after 11. Ngiyacela bandla kusamningi laphele lo dadewethu kule nkinga. Angazazi inkinga noma yini. Uma uStepfather engasafuni ingane yekubaba kodwa yakhe ikwazi ukuza la, sisithiwani isimo esikanjalo? Bakithi uma ngingakhona nje ongangilaphela nkosi yami ukuthi esimeni esikanje fana zaza inyonyomisa athi ekhaya. Angazi uma kusahamba ngakhona uma kukanjena kusayikona abazalwane. Angazi mani ngingangilaphela nalesi sithandwa sithi nje siqamba siphuma ngo-12 uselaphekile noma nje ababili abathathu bazokwazi ukubakithi balwe nalesi simo engingasizwa kahle. Ngiyakuzwa kona kodwa futhi angikuzwa. Angazi ngithini. Ngiyacela bandla ukuthi sisimlaphe nangu 0604807164. Ngicela nje ukumenza i-special case samanje. Siyakwamukela ezweni, sawubona.
2: Yebo. Uyaphila kodwa mntaba?
1: Yebo ngiyaphila.
2: Yebo, ngicela bandla ukuthi ngoba ngiyeza kancane nje kodwa ke noma ngikhanda ngiyifuna ngiyiredo. Ngicela ngiphindele engathi isihloko ngathi ngisithole phala nendawo. Usesenenkinga yokuthi
1: imake muphi lo engiqeda ukukhuluma ngaye manje?
2: Yebo ma. Ukuthi ingane angazi afuni kanjani stepfather whatever it is.
1: Okay, ngicela ukuyiphinda kahle emsakazweni. Ngicela ulale umsakazo ngizama ukuyiphinda kabusha noma ngazi ngidlale yona i-message le. Kodwa usise uyichaze kahle indaba ukuthi noma ngithola abayizwe kahle angazi. Usise uthi ingane iyeza kodwa yena yakhe ayivumelekile ukuya kubaba. Awuma ke sizwe ukuthi uzothini nangu sibone ukuthi awuzoyibamba nikhona. 0604807164 ningelaphele nje nangu dadewethu. Engathi ubhekene yenkenke wemangongoma nomndeni wethu ezilomzansi sekunabantu abalonayo lolu hlelo manje nkosi yami. Okay, ngiyabuya manje. Usemsakazweni, sawubona. Siyaphila.
3: Yebo, kuphela kuphela no kondile
1: manje. Yebo, kondile. No.
3: Isiyani. Yile uqala uzawa lesi khona futhi esiyele isisi sele isiza isisi awa nawe ngakamba ngisisi
1: kodwa line wakhe he
3: kodwa sisiyame mina ngakuphawula njengokuqala ngathi mina ngikholwa ukuthi ithando liyaphela. Mina ngikholwa ukuthi ithando liyaphela. Mina ngokunokwami nje ngibona sengathi into esiyami sebantu esandleni kuseyiza izimo nje ezithile ababhekana nazo empilweni. Mhlawumbe okufana nokuthi phela umuntu uma befika isoku malisiya lizibika kuona sisiye lizibeke futhi intombisela nangamanje sisiye libeke konke bese nawe uqoma mhlampe uthole ukuthi uqoma qoma kwakho emvusiya igama elingene ngamanga emlonyeni wakhe ngesikhathi ekushona yenza isibonelo manje njengoba izoqoma ukuqinisa igama elingene ngamanga kuye ngo amanga wakuhamba ngenhloso yokuzizwa ithambo lakho. Bese uyamqoma ngokuhamba kwesikhathi, bese uyabona ukuthi ingathi akuyona le nto ebengiyilindele engumthando leyo. Bese-ke uphelelwa uthando, iphelelwa uthando nendlela kanjalo. Angithi lo muntu bemthandile, umthandile lo muntu. Manje usibona izenzo zakhe, kukhona into engasahambi ngendlela obuyilindele, obonayo ukuthi angeke ukwazi ukuphila nawe isikhathi impilo yakho yonke, bese uyamshiya. So ngokuhamba kwesikhathi lo muntu bekumphoqa ukuthi akaqamba amanga, naye la manga ebewaqamba ebengawathandi. Ngokuhamba kwesikhathi siyabona uyashintsha. Bazoqala phansi abantu mayesebona umuntu wakho, umuntu ebemthanda, bazoqala phansi neqhubeleke nesithandana.
1: Okay, ngicabanga ukuthi-ke le kumele siyibambe senze itopic engolunye usuku, ngoba ayingeni kakhulu kule. Ngoba manje la sikhulisa ingane, whether kusana ama-feelings or not, sikhulisa abantwana. Uthi la wemangongoma nomndeni wethu lo womzonsi, sekunabantu abalonalo luhlelo manje, kunabantu abangena abakhuluma izinto ezingasakhi njengoba-ke kwakhiwana kulo msakazo, kufana nalaba kabagxeka abanye ukuthi-ke bakhuluma isikhathi esingakanani, mabakhuzeke ngoba-ke uwena udrive uhlelo uthi ngiyacela bakhuluzeke ngiyema lapho. Ehe, uthi la bakithi ngeke fakani noma iy'khwama zempuphu nivikele ukuthola iy'ngane ngoba-ke anifuni nokutshelwa iqiniso from umama ungcobo. Ngibingelela sisidodo, masebehlukene benengane indoda ayondla ingane beqhelene kuvikeleleke uthando lusha. Anonymous tobhalile, ingane enganakiyo ave iphumelela, uthi awula ngithinta lelo. Uthi obhalile uthi, sisidodo ngibingelele kuwe nomlaleli, ubhuti ushisime ngibhekele naso ngqo. Ngisale ney'ngane neringi, wondla ngo-500 no-500 kamalume qha. Iy'ngane zakhe akasakwazi nokuhlala nazo or azibuze ukuthi zi-right yini. Kodwa intombi uma ibuza ingane okungeyona yakho. Owesibili lo nyaka ngilahliwe ney'ngane, ngifisa i-counseling ney'ngane cause ke bezimthanda naye futhi ezithanda. Mina-ke senganikela kuJehova, angimfisi umuntu wesilisa empilweni yami, vele bengazi yena yedwa empilweni yami for 24 years. Bakithi, ngisakhona la. Mamdodo, ngicela nje ukuphenda lo bhuti othi akasebenzi ukuthi-ke ingane ayibonwa ngemali. Ukuba khona kwakhe kubalulekile ngaphezu kwemali. Eyi, yabona-ke leyo engathi ungaze uyishayelela isipikili ngampela, ngoba zidlula kuma-peer pressure, zingena ey'tejini, sometimes zize ziqala izinto engafanele ziyayiqala, kanti ngabe ziyaxoxa nawe. Uyabona nje ukuxoxa. Zidlula kwi-bullying esikoleni, bullying there, and there's no one to talk to. Kanti kuba ubukhona close to umntana kubuzokwazi ukuthi esikoleni uyabhulishwa. Presence esiyifunayo, i-bonus ma usebenzi, but i-presence yo iba khona. Ngiyabingelela sisidodo, mina-ke nginey'ngane zashonini emhlabeni ngo-2019, kodwa-ke ngiyazenzela izinto ngokubambisana nalo mama omusha, kodwa kasihlali ndawonye, zona zihlala le ngashiwa umnini wazo. Mina-ke ngindawonye nonini omusha endaweni yethu sobabili. Uthi u-Anonymous, siyabonga kumama omusha. Sawubona sisidodo, abanye abantu besifazane abanalo iqiniso, basicabangela bona kuphela. Uthi mamdodo, unjani? Mina-ke umuntu-ke owashada uma wengane yami wanginqabela ukuthi ingene izobona umama wayo kwakhe eselele ngomhlane. Awe mango lwesihlane ngiyilethile ngasekho umama wayo, yazi yambona ngakusasa esontweni. Oh my God, itrome ngake enganeni bantata ndisishadayo, obala besibashadayo. Nkosi yami, sisidodo, lo bhuti okhona olimele naye, obona olimele naye uzilimalele, nami wangiphoxa. Ingane-ke ayanaliswa uthando lokondliwa nolwemali i bonding kubaba omntwana ibalekile kuyamenza umntwana ukuthi

0: amjwayele ubaba ngiyabonga mangongoma usasa mapinga ungqobo elganda thi ngibone lo sengizoba iback to back it's 12 minutes after 11 nine show ukuthi sese awenda lokugcina ngempela ngempela
1: ubengelela toto kumelela abantu bezomzansi usandile walofenanda ewatfotfoma plazini utoto mina wami akuzoba kude kakhulu kodwa zoke ngiphose siyalo nje masedonke kwezothando engathi abantu bangahila mabesuka kolunye uthando eya kolunye uthando angasuki ney'nkinga zangala ayenazo ngala futhi engathi uthando bengaye kube yindawo la umuntu ayakhona eseyela i-happiness angayitholi imthwalo yala iphuma khona engathi nje umuntu ubengaya eyela i-happiness futhi kungabi indawo yokuhluphekela ukuthi uma ngabe uxakekile ubona ukuthi iy'nkinga zakho zokuxazulula ukuthi uthole umuntu enzeuthandana naye ngoba lo muntu umzela ney'nkinga mazofika uthole iy'nkinga zakho naye ney'nkinga zakhe empilweni umuntu nomuntu akakusethe iy'nkinga zakhe athi eyothandweni ayisupha noqala into entsha engenayinkinga kuzoba yile ngane bafowethu abantu mase bezawatholisana ingane noma ngabe nihlulekile ukuthandana kodwa kubanjiswane ukuthi kukhuliswe ingane angabi khona umuntu ozo-end up ingane kuwumthwalo wakhe yedwa nomuntu ozo-end up elwa ngengane anqabele omunye umuntu ilungelo ukuthi anikeze iyathola ithuba lokubona ingane yakhe bafowethu ingane akudayisi ukubona ingane yakho ingane yakho yayibona ngisho ungenalothu uyinika uthando ngisho ungafika ungaphethe lothu kodwa ukuyibona nje ingane zojajuliswe loko leyo ukuthi umuntu ahambele away ingane yakhe ngoba ethi akanamali ingane yona uthi uphosa ukhokha imali ukuze ubone ingane so nje bafowethu sithande iy'ngane zethu uma ngabe nihlulekile othandweni kodwa ingane sikhona ingane ayithola uthando ingahlukumiseka ingane ngenxa yokuthi nina nibadala nihlulekile ukubambisana othandweni ngoba leyo nto ezikhule kwakhe isizwe sine-enga kodwa nje bafethe uthando akungabi indawo yokulwa abantu bakubathandana futhi nale yokuthulisana iy'ngane engathi bengake kuthuliswana iy'ngane sine-understandana sinazo ukuthi nenzani mangakazi ukunenzana mafethu zikhona iy'fikile akufikelwe akupreventwe ungatholiswana iy'ngane ekugcineni endapha iy'ngane siyiphenduka iy'ntandane kodwa abazali bephila yinako nje bafethu ukuthi njengempela asingacreate isizwe esine-enga kwakhe iy'ngane ey'diniwe ngeyiswele uthando engenalo uthando ingakho kunoma ligatshwa kuney'ngane ey'phenduka ababulali ney'gebengu zino-15 years ngani ngoba ingane ayilwazi uthando lwabazali so nje bafethu asimuze ukukhanda isizwe esingena-direction ngiyabonga
2: sanibona sisitoda daba nikhulumangalole yangithinta kakhulu ngangoba ine-experience andingikhuluma ngayo nge-experience yangokumanje ngoba ngithola ukuthi umusisi engizwana naye unabantwana osabuyasebenza akabongi nhlobonhlobonhlobonhlobonhlobonhlobonhlobonhlobo akabongi nhlobo imba inani uhulumane yakhe ayidakala umshwala azenzele nje into zakhe eseceleni akanamsebenzi ney'ngane ubuhlungu lento isingiphathe kabi isikhathi eside ukuthi kakuthenga ubhemele isibisi akangithathe iy'ngane akayivakashisa ukuba akenzela ulutho nje akayiboni akanandaba nje into ngabe lapho iy'ngane ziyafunda idinga into zesikolo mazwi yabhatanisa kubanjwe kuyeko kubanjwe kuyeko kuphela kuvele akungavele kuningi kodwa ngisuyaphila usezakagovernment into ebuhlungu kakhulu kodwa ingane akazazi uyidakela nje utshwala kuphela ngidakela utshwala-ke mayeukuningi hawu bayidakela ubaningi abantu abazali kuphela kanjalo
3: udoda unjani yabo laba abakhala kakhulu ngokuthi bathi abenze njani ngoba umsebenzi ayikho ithathaphi imali yedatha ukuthi akathenge iphakethe leshumi lama-chips ahambe afike abone ingane yakhe noma ngabe umfana akasebenzi kodwa ubambi uthola lezo zikolobhane ngizwa ngabo abasekhabonini alengane sebesho bethi ni awusibongele kuba bakasibanibani osfake libe uthi

0: mhlambe nje omkade 300 kanjalo ijabule ingane ngoba batheni bathe noma ngabe ngu 100 rand ukuze ingane ijabule kwazi ukuthi ithi mayiphethe esikoleni yazi ukuthi ngiphethe nemali nje inginingo baba hayi abafana abangacashi ngokuthi nitha senze njani dodo nitha senze njani ingane ayinankinga uma kuyaqhamuka nje ubaba iyajabula.
1: Izwi loMzansi, yizwa umehluko. Sweet Dodo kuyizwi loMzansi.
2: Uhleli noThandeka, isitimela sothando.

0: naye uliwa nabazali bakhe. Namhlanje lengilosi ngoba mangikhule namhlanje ngiyongena kulo baba owafuna ukuthakatha ngomntwana othumela umntwana amakhubalo. Ngibezwe besithi mina lomntwana makuyeke isikolo, bathi mina lomntwana makabe namafufunyana azalele ekhaya kungabikho nto yakhe ephumelelayo. Yathi ngilosi namhlanje ngiyabususa ubumnyama ngiphindisela la athumele khona. Lo mntwana uzophila, lo mntwana uzophumelela,
1: haleluya,
0: uzofunda, lo mntwana uzosebenza.

zothi yonke imithwalo ithwele uzoyishiya la namhlanje konke ukufa ukuthwele uzokushiya la namhlanje yonke imimoya ithwele uzoyishiya la namhlanje abafuna ufe kuyofa bona namhlanje abakwembela

Impumelelo yekhaya lakho siyona impumelelo yomzi wakho yonke imimoyo wafakwa yona iyaphela namhlanje konke ukufa kwafakwa kona kuyaphela namhlanje namhlanje uya move to another place la ubukade ukhona uyaphunyuka namhlanje izinto ubuyithwele uzoyishiya la namhlanje abathi awuzusebenza uzosebenza kule veke abathi awuzuphumelela uzophumelela kule veke namhlanje ngizoqaqa imali ezavaleka ngizomemeza amamiliyoni akho makabuye ngizomemeza imoto zabantwana bakho azibuye ngizomemeza impilo yekhaya lakho ayibuye konke okudliwe isikhonyane kuyabuya namhlanje konke okubanjwe ngabathakathi kuyabuya namhlanje konke okuvalwe isitha kuyabuya namhlanje ngizomemezela namhlanje ngizothi yonke imimoya elala nawe ebusuku ayiphindele ebanikazi bayo.

0: namhlanje ziyoyiphalaza konke okudliwe isikhonyane kuyabuya namhlanje kuyabuya kuyabuya kuyabuya kuyabuya kuyabuya
1: kuyabuya
0: kuyabuya.
1: Oh yes Lord.
0: Awuzelanga wena namhlanje uzela abantwana bakho. Awuzelanga wena namhlanje uzela ifamily yakho. Awuzelanga wena namhlanje uzela ikhaya lakho. Siyongena ekhaya la uzalwa khona. Siyongena ekhaya la usuka khona. Siyongena la abathe

0: abenza amangcwaba siyobaqalela uyaphunyuka namhlanje siyobaqalela wena uyaphunyuka namhlanje izinto ezibulela abazali bakho azizukubulala wena izinto ezibulele abazali bakho azizukubulala wena namhlanje uzobiyelwa ngomlilo.
1: Hallelujah.

Madada 98.0 FM izwi lomzansi sibonga laphana kunenkululeko uchili sibonga nawe kudodo uthike njengamanje hlelo sabafo umne wethu uthakama site tule nje wemnandi kube nje ayakuze kulona mahle singake lesithathu sendawanya sile active night lona uhlelo enamandla ngendlela esimangaliso sikhuluma ezakhaya sikhuluma ke ezithinta wena lapho ngasekhaya siyazi ke siyasebenza ke akulalwa kuyasetshenzwa yikho inkomo yobuthongo yazi ke unogada baphile nikahle nganza kwethu nigadile kahle lapho niqaphele isima kodwa nombolo 1 all in order Number 1 Yabona lapho ke nabomthetha amaphoyisa Ibambeni nganiza kwethu ke uphushela umshikashika sibanjwe sigalagaqa ebusuku nakuyakubamba Unkulunkulu abengakunena njani uvikele Nenze ke umsebenzi ke ukuze ke imindeni ke ikwazi ke ukuphila Awuna sesibhedlela Nkosi yami waphila abantu akubo ukuthi ngempela ke nikwenzayo ezibhedlela ke nithi menibeka nje lezo zandla zenu ke nithinta labo ke nibathintayo nifaka imjovo awubaphile inkosi abavuke qinqo umndeni yabadinga inkosi banabo inkosi abagulayo ezibhedlela balulamise inkosi uthemba wena mdali wethu yazi ngenkosi uma sibiza igama lakho konke kuyenzeka kuwe ithemba lethu Esuke sikwenza emhlabeni kusuke kuvume wena Nkosi ukuba kwenzeke. Uma sikhulekele simkhulekelayo, uwo sukuvumile ukuthi akaphile umntwana wakho. Usike esibhedlela ngenelela Nkosi baphila abantwana bakho. Babuyele emndenini bahlale banethezeke baphile kamnandi. Bajabule umndeni ube kahle nje. Siyazi ke bekhona ngenkosi yami ke nabafelwe imbiza belahlekelwe khona nje Nkosi yami bakhala. Ubuhlungu bahambile. Kunzima ngendlela esibangalise emndeni sinje dudu lahle ngalungehliyo sikhona sisonke sinani sizwe lomzansi lo ubuhlungeni buzwayo siyakuzwa nathi sithi nje duduzekani sibine sikuqukuzele nganiza kwethu ukuthi ke konke kosuku kwenza emhlabeni kamvele nqange ohlezi umbiza ngasonke isikhathi umvele kuqala ungamkhohlwa nethongo lakho ungalilibali Biza baphila kuwe Malahle ithemba uthi hayi ngeke mina kade ngagula Nkosi kade ngahlala esibhedlela uNkulunkulu kanti kabukuphi ukhona uyaphila kuwe awumbize Bizithongo lakho lilahle kanjani Umsakazo wakho lo izulu mzansi 98.0 FM Ngadla ngadla umsakazo omphakathi. Ngikhululiwe ke nje ohlelweni okubalekile ukuthi ke sikunike okudingayo lapho ngasekhaya kuzokusilekelela kuzokulekelela. Ugqugquzele futhi lapho ekhaya. Ngiyazi bekhona ke abalahle nethemba lokuthi cha mina kuvuka lutho umsebenza ukho omunye waliwe. Omunye uthi hayi mina ihlangani lento kunini ngizama ngiqonywa. Yima dodya. Umunyayi mina ngimtholi mina ke iguy right ngithola abantu abadlala ngami nje nginkosi angazi nje mina kwenze njani madoda uNkulunkulu angenelele kuleyo ndawo ukwazi ukuthola umuntu okahle uzohambisana nawe iphilisane kamnandi ibona leyo nto njalo uthando lomnondo elinjabulo uthando oluhle enokwakhana elikhuluma

0: elihlangene izinto ezibheke phambili kubonakala ngaphethi labantu bayazi into abayenzayo bahlangene ngento enhle bebheke phambili hayi luke lidlalana nikhohlisana la hayi buye
1: lelake mntakama ngiyazi wena ke uThenko siyama ucula vana uwenzeke enye into ucwadi ihlangene nqese mntakama nqese kehla akuba ukuthi ke nawe ke uyazi ukuthi cha njengoba seqegile nje ukhona lo bekelwe yena musu ukukhala kakhulu uzuthatha enye into ufisa ukuthi cha hey yeke lonto uyezo wakho mntakama musukulila musukukhala sula lezo nyembezi yabona njengoba umthanda lo umthanda ngenhliziyo yakho yonke avana ukuphoxa ey wadlala ngawa khohlisa ithongo lakhe alikho happy ngalo muntu udlala ngengane yabo ithonga athandi kudlalwa ngengane yalo udlala kanjani ngoba umntwana nawe ungeyothanda kudlalwe ngawe elakhe ithongo ngelifuni kudlale ngawe uyimanje khona sebeqhele eduze kwa ngoba udlala ngabantu wena
0: le ngane yenzani yadlala ngenye ingane yenzani ngempela yeyini webantu
1: ukumbuleke lapho ngasekhaya ukuthi ngempela uma wenza into embi komunye umuntu wokwazi ukuthi awenze kuye ngqo lo umuntu ombuka ngeso lenyama siyawakhuluma amaqiniso sina sihlali kanjani uyabona ngempela uma ngabe udlala ngengane yabantu udla inkece yawo nje kanti vele uyazi wena cha unandaba oyidinga empilweni yakho ngithi shemoni Basop. Yazi ke uNkulunkulu nethongo ke leke likunike indawende yazi intambende. Uzuthi wena hayi ngiwinile. Ngiyenza into ebengiyithanda kulowa. Ngamqedela lo. Yothe emva kweminyaka nje ethile. Kuba ngathi uloyi kanti awuloyi wanga. Ubuya lezanduku leziyaya. Ngizama ukisho kumlalelo ukuthi qaphele into yenza kumunye umuntu qaphele ukuthi ke le nto yenza ayikho ayibimbi kuye ngoba kusasa iyobuya kuwe ahlukumeze omunye umuntu adlale ngomunye umuntu uyakuthanda lo mntwana wena uyamkhohlisa dlala ngani abantu bafo uyakuthanda lensizwa dadewethu udlala ngomfowethu wenza ngaphaya yeka le yonta minute past 1 kanto kwakho nje lapho ngasekhaya sibabone sinabo ohlelweni 0638208448 sisazokhuluma ezithinta wena ezakha wena ezisakhayo silekelana sibheke phambili nawe ke uyinqenye yohlelo ufisa uPaul ukukhuluma nje ngempela ke uthi ke sizosenza sibheke phambili kubeke khulume kumnandi benje ya bani nje ikhonjupe ke sokhuluma ngaye mnandi esakhaya yabona ezombhekisa umuntu ayibo uyazi lento ngempela
0: ilongo lento
1: lokile 0638208448 kwalomsazi wakhe zolomzansi WhatsApp line leyo kana uthi nje bkoma 0604807164 usana uvulela umsakazi uqhawe lo nsizwa nsiya ngitidwa yini usaqala nqa ulala umsakazo nqa nsi yeah usuku luqalile olushasha kuba ukuthi nawe mawuvuka nje lithi livela inhlamvelanga noma ke siyazi abanye bavuka inkosi yami ingaveli kwakuvela uhambo uyozama ube nali ithembo suku nolusha ukuthi njengoba lulusha nje Nkosi kungenzeka kube kusha konke ke ozokwenzeka empilweni yami okuhle ngoba Nkosi ngilindile ngibhekile akuba ukuthi ke nawe ulinde nje uyanyakaza ulindile uhleli phansi ehe injalo indaba linda unyakaza uhlanganisa izinto ke ofisa ukuthi zihlangane uNkulunkulu uzoba nawe kulekelele lapha nalapha

insuku ezifika ayo ke nanginoma ubani ke lo uthothi ngampela ke ugcina ke umuntu ogcine esala ke yedwe ekhaya uthothi kabazala basekho mhlambe nje lapho ngasekhaya ngampela uqine ube nawo ukuthi ngoba vele emhlabeni sikhona sonke ke vele sifakashile siyahamba ube nokuthi ke nawe njengoba usele kumele ke nawe usebenze kuba ukuthi nawe mase ufika isikhathi sokuthi ubizwe ngale kukhona okwenzile emhlabeni kungabe ukuthi uloku khala ukhala sebenza nawe emhlabeni ngoba sidalela ukuba sosebenza la asile ke ukuzodlala asibe busy sibe matasa ngezinto ezinhle ezibheke phambili usoya ngale kube khona okushoyo ubuzo uthi mawubuzo ngobuzwa kona cha kuve cha uyasebenza na ingane emhlabeni iyazama akube njalo ngani zakwethu ke ngalolonke iqesha sikhathi sakho 28 minute past 1 njengamanje.

Sam, kom Sam. Zeba zeba. Lale mendweni. Idela mkhisi lo izwala lapho ngasekhamla lo mhle. 27 minute to 2. Kumhla 26 kuMay 2026. Sabona umsandu uvula lo msakaza. Noma usandu kuvuka nje sabona. Kethe kahle mntaka mawugejanga izwi lini. Ukhawela. Jamba jamani ngiyobathatha labani.

0: yokudeleleka mina futhi ngiyakusayikho futhi bese ngenzeka qhawe manje ngoba sinabantu abamnyama siyajajana njengoba ngisho ukuthi ithe omunye umuntu omusha omunye futhi kuthi omunye uthela omunye uthe omunye yothenga igwinya lapho kudesa kunegwinya wasebonje ngiyalithenga leli gwinya kodwa nje shame hhayi abazali bethina bayasinika iy'mali sesifoxa isimo lolu sithenga igwinya la kusho kumuntu odayisayo
1: oyibo
0: yabo ngisho ukuthi abantu abasha ziningi izinto ezisazobaluza because of indlela abacabanga ngayo but enye into yokuqhaza ngifuna ke siyibuke ile
1: yaba
0: ngifuna sibuke lento yona bafo sicoxe ngale into yokufunda isidingo sokuthi umuntu ofundile ograduatile ngoba imost akesho ukuthi mhlambe wayengipointela abantu angithi yazi ukuthi ema-tertiary iy'ngane ziyaphuza ziphuza uyotshwala zidle impilo eqinisweni uma usuthi uyabheka umuntu ofundile noma owenza something ngetinto imfundo akufanele lowo muntu kahle kahle abe ne-pride abe nokubukela phansi omunye umuntu and kwabona ukuthi uphuza utshwala udle impilo uwumfundi because le nto yokufunda ichaza ukuthi njengoba ufundile nje lezi no need ukuthi ubukele omunye umuntu phansi ujaje omunye umuntu ngoba uyabazi umzima wena bempilo njengoba ufunda futhi kubalulekile njengoba ufunda wathi omunye umuntu afuneka umbukele phansi akusi into okufuneke uzitshelwe le nto ofuneka uyazi iphile ngoba ufundela khona ukuthi ungabobukeli phansi abanye abantu ngifuna sibuke qha ukuthi umbuzo wami enginawo ukuthi le nto yokufunda iyayidlala nirole okufuneka ngabe iyayidlala kubantu cause mina ngokwami angikholela ukuthi uma ufundile lesisegraduathile noma uyafunda nisetheshali kodwa uthotha into ekhuluma ngomlomo wakho noma iy'nkinzenzo zakho kube yizinto ziye zikhombisa ukuthi nje ufane ngane ncane esafunda lapha phansi o-standard 5 ebolonto ngifuna ukuya ephuzini lokuthi imfundo kungenzeka ukuthi kwayona le nto esithi sifuna iyenze kubantwana noma sifuna iyenze kubantu ayidlali irole kuyokubona cause umuntu ofundile indlela ofuneka ethe ngayo ihlukile
1: yabo
0: sentingi nomsakazi umsakazi ukusakaza kufana nani kufana nokuba yi-social worker umsakazi there is no need ukuthi ajaje umuntu cause ufana nobaba ebolonto same thing nomuntu ofundile kumuntu ofundile ngoba uyabazi umzimba bempilo there is no need ukuthi ajaje omunye umuntu ukuthi enze umqamo umuntu vela oyindoda oshaya umoba ebolonto
1: ngiyakuzwa
0: ukuthi bafo into engiyibukayo ukufunda sesiyafunda khona ukufunda sigqoka amajazi sigraduate kodwa uma uthi uyayibheka irole okufana ngabe idlalwa yimfundo emqondweni yethu ayidlali
1: yebosesigcine
0: igala nje cause uma ufundile mfowethu ziningi izinto okungafanele uzenze kodwa uyawuthotha abantu abafundile bayazenza yebo kodwa elibuhlunguyo ekuqhawe ngikutshale nabo yabo jack mina ngizokwenzela ngamasibonelo waye ngithi mina isikhathi sami sempumelelo kade safika mina ngidelelekile mina ngibukeleke phansi ebolaka into esike ngikushaye mina ukuthi ngiwumuntu okwazi ukufunda ingqondo yomuntu yabo mina qhawe umuntu once wathi kimi sawubona njani yebo sakhuluma nje leyo 2 minutes sengidodile ngalowo muntu abangazobe ngabengakutshela ukuthi hhayi uqinisele ngempela uvele sithele iy'ndaba zithi lo mfana unkulunkulu angithi abantu abaningi qhawe ukuthi uma ngikhuluma nabo
1: imampi nje yami ake ngibuze ngibuza ugalanta la ngiyayithanda le nkulumo omkhulu kungani uze ube nesiqiniseko sokuthi wena mhlambe ngokuya kwenye level noma uphumelela kwena mhlambe kungani ugcizelele lokho mfethu uneshwe nganani ukuthi ngempela sekudlulile isikhathi sempumelelo yakho
0: sona sisengenzeka
1: okay
0: into enomthelela ukuthi singagcina singenzeki indlela thina abantu abamnyama esiphila ngayo angithi yabo qhawe ngoba ngiphila nje ukuze ngiye phambili empilweni angimdingi umuntu womlungu ngidinga umuntu onjengami nawe qhawe kodwa manje inkinga ekhona thina abantu abamnyama indlela impilo esesiyiphila manje asisaphili impilo enobuntu so sazi ukuthi umuntu qhawe ofanele umlaleli yabo nje qhawe ngenze isibonelo yabo nje uma ngasho kuthiwa kusasa ngiyahamba ngiyayidayisela mhlawumbe ngiyigqokele ikebula 2000 umuntu uma ngikhuluma naye into uma ngikhuluma naye noma yini uzoyilalela into engiyikhulumayo awuthi ngenzela isibonelo kune washo la

0: ababethi iyabhedi into yakho. Yabo ngizama ukuthini Mr. T ukuthi umuntu uyakwazi ukuthena amandla entweni ayibonayo ukuthi mengase wena uphumelele kule yonto. Yey ungabe enye into. Nawe ke umuntu uvana ubambele yonto discourage aye entweni oyenzayo. Uzogcina ungafikanga lakho mase kugcineni uyakhleka. Yabo wena okwakho ukuzazi ukuthi ufunani. Ngizolwe kumile Mr. T uzoshintsha impilo yakho mntakama.
1: Kho angiyakuzwa fethu kodwa ke fethu yethu ungazazi ukuthi ufunani kodwa mawuphila nabantu abasacabanga kanje abasabukela laphansi bekuye phambi hlanti abamnyama fethu sinomona kodwa anyway kho ngizoyikhanda iplan ukuthi sibonane khona uzoyibuka lento engikhuluma ngayo ukuthi ngempela ngiqinisile ngiqinisile mangithi isikhathi sampheze sempumelelo kade sasifika futhi sadlula njengamanje into esingishaya ukuthi ngidelekile mina chawe ngikhula bengikude nempilo yini ngishaya izizimo ezikanje abantu uyafika kubona ukuthi uyakhuluma nabo into enengqondo bebuke ngaphandle lakho bebuke wena bese yini ngoba safakwa le ngqondo uthi yakho uze umoda yakhe iproduct hayi mina ngithenga sitele sinegama emhlabeni bayasijaja abantu
0: hayi suke sibonane Mr. T ngelinye ilanga mfowethu
1: hayi useyihlela president khona uzoyibuka into engikhuluma ngayo wena usuyotshela abantu lo mfana ade beqinisile kanti
0: angifuni ukukhuluma kakhulu Mr. T kodwa ke ngiyafisa ukuthi ke face to face mkhulu kwaba nje ya yabo ya
1: hayi okay mkhulu
0: ngiyabonga mfowethu ya Mr. T ke lo wasuka madoda ha ngosi mina ngohlezi ngisho ngicizelela ngithi ungalilahle ithemba mosaphila ithemba kalibulali liyaphilisa ungavumeli amazwi abantu akuthena amandla ukuthi aphile kuwe kuningi okuzolahleka okade sekuzoba khona empilweni yakho ngenxa yokulalela amazwi abantu abafuna ukuthena amandla kokuhle ofanele kwenzeke empilweni yakho aphela buka ngelinyiso azi ukuthi emhlabeni kuhlezi kunabantu abahlezi benomona azi ukuthi kunabantu abahlezi nje bebona into yakho kungeyona lefana ngabe ibiyona babuke wena bakujaje bathubani wena uba wena ongaba wena ukuthi ubani wena ongaba into ewuthi bese uyazibuza beho bani bona bawuNkulunkulu wami nibona uweke mntu wakithi ngashintsha impilo yakho ngokucabanga ngenye indlela ubheke phambili uthi inkosi uyazi ngami inkosi ungidalile na ngisadla amabele ngisadla nhlamvana inkosi okushokona ukuthi khonto ngigcinela yona mina ngabe ngenza njani yiphe enye indlela engahamba ngayo inkosi ukuze ngifike le ngiyakhona kuba naku sangigcinile nje uNkulunkulu yakwazi ke akuthathe akubeke kwenye indawo akunika abantu othola ukuthi ke bazokunika amasathile ugcina na ujiki wenza ngenye indlela ugcina unqamulela ngalendlela le ukuthi ufike lo yakhona ufike qathatha uthi angasho ukuthi unqamulela singamulela uthathe enye indlela yokufika lapha la lifanele ufike khona kube khona ozothi yabona ke wena ngoba ngiyabona ufuna ukuya lapha lalela musa ukuthatha le nyathuko thatha le ukuze uzofika laphaya ungathathi indlela eyodwa ulokukhala ke manje aya ngifikile uthatha indlela iba namasu ufuna masu kubantu uqapheleke ukuthi awufuna kunawubani bakhona uvena kudukisa athi ayeka lento yeka ngiyacela nawe osuke ululeke omunye umuntu umnike ithemba ngiyacela umluleke umuntu ngeqiniso ungakhohlisi omunye umuntu ngoba izobuya ngawe kusasa lento ukukhohlisa omunye umuntu akukhohlise nawe kuthi ukhalinde ukuzakhe manje same simbheke izwi lesaba yebo njani
2: Hayi siyaphila kakhulu njani?
0: Hayi siphila hla kakhulu nathi sikhuma nobani ekuphi neze?
2: Uthabo igama ngokandladla isibongo.
0: Ndladla omkhulu.
2: Nkosi yami ngilalele ngiyazi ngilalele.
0: Siyabonga.
2: Yengithi ke mina mhlonishwa.
0: Nkosi yami.
2: Umuntu ongibukela phansi. Ngendethukayo.
0: Yeah.
2: ngiyongihlukumezayo. Uyangiqinisa.
0: Yeah. Yabuzwa mina.
2: Yaw, umuntu ngibe strong kakhulu mother and before. Ngoba kahle ngeke siwe emhlabeni sisempini. Impilo nje ngeke siyunderstand.
0: Kunjani?
2: Sisempini la. And ufanele strong.
0: Yebo.
2: Abantu abanyiki odongweni abangalithembi, abangalithestanga.
0: Eish.
2: Yabo.
0: Yakuzwa mina.
2: So kufanele ngempela uyibambe iqini wazi ukuthi aniyibambe impela ngiqine la ngilwe kuze kube sekugcineni.
0: Yeah.
2: Kuze kube sekungadiscouragewa amazwi abantu nezethuko nokubukelana phansi lento eyenziwa abantu bakithi abamnyama.
0: Yeah.
2: Yonke le nto. Kule nto uvele nhlaye-ke mina uvele ngenziwe yile abantu.
0: Oh, Nkosi yami, awakunqamuka Nkosi yami. Ye madoda, ngiyawathanda amazwi akho Dladla. Ngiyawathanda kakhulu anamandla ngelele esimangaliso. Ayakha ayamakha umuntu. Sisempini, ushila uDladla, sisempini. Uma ngabeke nawe ufuna ube strong. Be strong. Yabona bakubathi ke abaphambili. Ziyayikhonkotha ehambayo. Emile no.
3: Imile nje vele zizobe zikhonkothelana.
0: Uzoyogedelela izinika ngazi. Kodwa ke kuthiwa ke emile cha aziyazithulela nje zihlale phansi. Zibukele ke. Kodwa ke meyahamba. Izenza njani? Kuyina mntakama iba nethemba njalo mawusaphila. Ngiyacela. Ungathi uphila wena uvana ulahla ithemba uphila. Ulahla kanjani ithemba uphila? UNkulunkulu wasinika ngamaboma sinike kona. Wayazi ukuthi kunezikhathi ziyofika zomzimu emhlabeni wakhe. Wena ke lo nginike kona ukusebenzisa kanjani wena? Ukuze nami ngibe ngukulekelele. Sinezandla, sinenqondo, sinamehlo, sinomlomo, sinenyawo, kusebenzisi ngobuhlakani. Yabona empilweni ufanele ube nomlando othile. Noma sowufikile la yakhona ukwazi ukulandisa abantu ngomlando wakho bakulandele. Kanti mebe kulandela nabo babona cha nami ngingafika le ngiyakhona ngalomlando walotata noma ngomlando walomama. Ubachathu babeke ekhala umuntu ehlinyembezi.